Naus te pota ki naus he ati ima toan nei tara mangaia. O in ta kandani nga man san a kapunganakin lo kekei anarangi ni popoki man nanga te muenga roi na kuya taan kamanina a pun na kuya te pota namata. Nga nani aya manana ki karawan nunupai na kun lo kekei mayroon te pota terapata at the World Bank. E karawan kai anakakae te tautea nusiran na kuya kaimua aki apura unkua yon te paurua ae taratai me te inusiran James Sears ntiriri ki tanga ruo pa ispi me onoa. Eri posina na ikomisi nusiran pa ea sana pa nikaroko taapua ki e te akina ki pa yeira pataia ki a yautu kaimua te taratai paurua ntaya ikai aki arona te porau me itarawa te inaieta nako PC. Nga nane o ya san karoko yon dupono ntina makai na enako. Ana waki ni kakai nusiran na yo pon kawakinan rongrongon kiripasin kwa. Nara katei pa ena timetoa nukona nururinga kiarun manangaya mea kurakuraya. Ipukin kina haki na pera. Nte wa ayete peurua. Rongrongon tepe tepeke. Eraka yon nonopui tepekete ayakanuaya te pauta ya mainaina. Hari asa nikoro imatanui ntepen taapua ika kakakoro yon PC. Hetau tangan praiseman pa wapui maisua te pakete a kuneakin lau krup a e waki tuan kanuan pakete a kanan kai nte lab yon suwa. Ia ina pa tenupi mani mewa te pakete a ke a kuneakin pibes irarikin Munia Highland. Mai maina wapun kuneaki na pa tayen plastika ika hain roi mataia me a kanuaya pauta ika mainaina ika ntavu a imuin tuaya a wakamatoake pa pun te drug at the cocaine. Anu man ngapong in te kaunapong a yei napate uana te pesa are e kuneaki ni koro ima tanui in tepe ina rikin te tapone meaka kamea. Hata upraisman pa e kapene ankai anakona andi koriko ita yan peki teikai i bukin tuwa kia nana tapon tutuo. Ya sa tepati yari tau teka ankai yon pa ponukin tekina pa ina pautoka Pana pautoka nte mea na tipi mene mea o teririki po kin nanganakin po kin wiu ino amatana. Na kitabe pa hepo utukaake ke yaki ino amatana te makuruane i roun te ausintei. Hetau Prime Minister James Marape pa easa te makuruane. Easa ni makuruane nana teaka are ekamenua yei anatua pa apuanuki ni po kin karia iakan awanganakin po kin wiu pa inakona. Dau teaka na ipon irouna na kontai kanaroko. Pokin wel pon makuron pa panukin hari esa nangana kino amatana te utana. Pa ina pon wakina tararuana irouna. Mea esa ni kota nanuna te makuruane tain te ukenano yonan teririki uwa tanga te pimeruaiwa. Ayo sei pa pon nangina kain pokin wel hapon tangiria pa anapon ino amatana pon tau teaka niya. Pon irouya anna kimena yan pa panukin. Mea kapanean teakan inoamata nupo kenuel. Evene ilanun peina nausin tei te Papua Nukin yaan te pororoya te po kenuel peace agreement. Heta kumarapi pa ngana te ausin tei hepo utoka anakin po kenuel inoamata na. A yaan te tua a yei tiririki a te pimeni meware ena rinanuna mua po kenuel ike ena angana kia ite utana. Imuinte utana te inoamata me yaan Port Moresby. Esa na ikamisin prensi yon ukaretonian katapuaka kapona kwan te kamenging na kayanako ni karuka wapi mewanuan tun ntepong dinerine ni makurun nako nukaretonia. Ena paina kiti pepeireane mente mwanupong ni karuka nukanupongin te tapas ntayin nukaretonia. Te pepeireane ena pon kainis mea kapona kwan onimekin te kamenging. Te pepeireane paane epon karawakin terupa ena tutukuarikin tayen kamengongo mehiroya te puto namata. Ho iterari ki te peua. E tau te aika misin pa e korakorangai te kanganga yon nukaritonia o anu makorona ke apupura ni kainis mea matuan te keira ki ni meu o te aruaru. E tau kunawe pataan tararua te rau naruia praiseman o tausa hati matuan ni kakaripanaki nite yon nasipu. Nga nane apun karawaki na pa te pepeire ni katapuakan kapuona kwan o ni meki nite kamenging ni mei uwa tanga wapi meaua ndiki nite kamengo ai e korakora. Detayane. Rongrongo nwa napa. Ayuwa ripon nana kairori terapata hari etapi mea tuwan taapwa ki ya kapungana ati nuklia ibukin karikian na ayais pa anakukawa pa anaki konan kapungana ki meangin te nuklia
ipukin karawan pum ay kamakroiri. Inawakin kay itmeruro, ipukin kakaya, kaindi IAEA ni mga karawa anatutuo yon tapo nuclear yon Iran ni kapene. Ito kona komen presidensi Amerika pa ikurakurang kay itmakuri, imin karawan timon raun ni meruro imarinan Amerika o Iran, ipukin karikian roi tupuroyari, inang kuna roi ni katoka yapupuaka, o yay tarpa, ayay taparara apay kay. Ito kubens pa ipun wakina pati meruro yon kaukan di Manawa, ay the Strait of Hormuz o katok kamatuan katukan tayan pupuaka ni John Wanne. Ito pororoyari isainakin di wikana ko ayay ipoko na napa mga kaukan di Strait of Hormuz o katukan di pupuaka ni tapo ni kapani ni kutakime ayapuaka itirera o isbol yon leponan. O asa na tau sa Rusan din na kuatakawa ay irang ni kakawag bukin na nawakin ni Puaka Ukraine ay Krotin Levika o atay awakatay na pangkay ni katopipi atakawane. Nikabuta atakawa yu o iaranaki pa the Gray Zone kitatapore aki angkay ay itaw teakan na ki itawa kitayakan na iroon di kurubu tewana ngkay yukurakura di Puaka yon ay marinaya na tau sa Rusa o Ukraine. Ata kwa natau sa Ukraine pa atawang kwa tehkan de kawa yu pa asa natau sa Rusia din na kwa manitirana ay ka kukulun terwari irang ni kanganga iruya pa anawaya kwa ni mga kos na kuya may nanon de kawa yu. Yarana ki Kostrovinkia pa temataruwa ipukin de makuro Donbas region makuro ni Ukraine ari itangiria Rusia pa inatawa na patehkana ki inkarikia pa tewa na makuro na. Kana epa kata kawane au anakuna angkani anatau sa Rusa nini makuron Donbas aki atauwa kinapa iroi atau sa Ukraine di Termayek nda kawa Kamedrivsk au Slovakianisk au iatarana pangkani ni piepiti tauwa kin nonon Donbas nikapane tauwa kin Donbas puntewana uin bukin anapuaka Rusa yon Ukraine. Rorong manpanan kiripas.

sopa, Pacific sopa, Pacific sopa. Tinatun tayo na kung tumen ron, nem koraki. O ay nakangaron, si karinang kay kamantay ang tarbon ng payoan kiripes ng sopa online. Top up online, top up online. Men tapo na kung John Mappe na rin Australia, New Zealand, Fiji, awa may siriki. E tabi, e baisi, o meni men roi. Katayan kay, o na kung te link e www.specificislandtopup.com/shop/topup. What a phone, Kiribati!

0: Jadi lorong nak, eh, parin telefon dia. Tuan aki aki aki kawarin dari mana? Nako, Vodafone. Aku wakan nangai. Device promotion.
1: Kada kaya amda kay yon tingin telepon. Ah, pain na ko telepon. Kapuan kay de AO6. Na po na eh pagkalepon. Nan tebuwar wa bimar wewa na kon tebuwar bimar wewa. The model E14. Nan tebuwar wa bimar wewa na kon tebuwar tina bimar wewa. Ah, tapi wari. Aka kita na telepon na ika to Royan Taylor. Aika apaka. Kaya po mo kita wa boya tito yayo.
2: Yeah, ipun ka wa murala na tebuwar kita wa. Yuwa ika mea kura.
0: Ilan din na tean. Oh, yay, tepakan ipo. Bow, naron.
1: Kapo ang kay, wawa ang may yaw 7, ano na kayo rong dapakan po, yan ang kawawang telepon.
2: Yan? Buti po ba hindi embe sa QR, yan na rin kinapay rong din mewan besin dapakan po, yan din na rin ako tayang telepon na.
0: At ang rin tayong tapo, baka man eh, irawi akara, ipairiki. Oh, what a phone, baking, wakan met glinik.
1: Yan na ba inani kay, na naman na matutuwa matutuwa, data kumata peso sport complex, ibagini ba nyo naman na, telepon niya, Tuwan na agya-agya, kaya ka wala umangan na ko water phone. Are ko wakani mga iya, ibigin po kam kaya kayo na naman.
2: Ya, saan niya po bukitawan?
1: Ah, ngay ko, pasok na tayo ngay. Ayaw pa ka na po ang kayo po water phone niyo lang na ko na telepon. Sa kita baka, eh, ikanaw raw, pa-iapon ng babo kitawa, yon na babo kitawa,

Ako pun tiba tuan nong ra yon panan Mary FM 89.9 hong kaya pun tawano takan tani ngang koya inen temi ngang tata yo ya pun ipe ni mayam kuka ibukin na mara kaya kaya yakatawano kan petam te tawano wo yo ke na tiba tuan diri tano kwan wan nong ram ngaro kwa pon ra iti pon to waran te tawano wo yo an mga tawuran kan din desku me am dong rong ni metang ibukin nong ram te rong rong na pe me kiri peso atibitibik.

0: pas.
1: Si wawa de tara ako na kure ni kapunga na si pororain de tata nuka ni pong. Kariki ang kaya ako na ko na minta ni si menjeo te buina te tahiriki ni karuwa te oan uwan te nga pong. Ori asta te wana wawa ke te pohi ibukin ka rin akim te pororoi. De tata riek kapunga na kia na pene tainan te oa awan ta karangay na.
0: Ori asta te wana wawa ke te pohi ibukin ka rinam te pororoi. De tata riek kapunga na kia na pene tainan te oa awan ta karangay na.
2: Yay te nga suwa! Nako yes!
0: Kata aras paswa kita nuam. Ori asta tua na tenua noa te poki kana ko ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dari kim.
1: Da, ai bu na ke hora na kana se des for the phone
2: ne. Ring up a wood phone. Ya di kona na teria ananga ibu kim ko ti kimes.
0: Ya kupe.
2: Ibu kim tenem na wood phone ta ina ko. Yon na se des na the kupe. Don't recharge me. All the secret kana ko dai baki kanu na telepon. Ubusi yam kupe. Kaya kanwagin ang telepon na iroya mutu, aron-rom na kya po na.
1: Ya, o ilawa sa tayo kanakwagin na urong-urong.
2: Nina po ito tayo bukini kanakwagin na urong-urong, ikatotuko na namakay na.
1: Kaya kantawa mo, upon huwawa.
2: Ya kan na nga, uri nga, oresta, awa, awa, awa, the bot.
0: Whip chop up.
1: Ya, mga te whip chop up, ay mga tirangan te whip chop up.
0: To whip chop up, kung namdang chop up, ay ako tangiriya. Kaya namtapo, ay ako minang yay. Yan ang inipaisi.
1: Ya. Kung wow ane kie?
0: Ibigin tigi po kam kawara to website ayo www.vodafone.com.kr. Nakon chopop orian nampan telepon ki ana nampan telepon rom dinia amais o nakon pi.
1: Ito roy ngay wapi mea wasya wa inano ni suwa telepon.
2: Kanoy kong kay? Ako na tinatuan bintek. Inano na nasinas Vodafone.

Open team ito nung oran, nawan di tatawa nung wayo. Takantani nga pa, yapun ni pen ako kain di takatawa nung na pa, may kanikin na team ito ang nangangani ko kanuan wawam. Kuna may kana ko na nangani ko, tiko kurein karawakin nako, kaitaran nako, kaitarakin nako spangam na wan di tatawa nung wayo. May tapio wana ko amko ang oran, ikaw walireke, aki apupo to kain ako kanuan nung oram. Yon, panahan ni Mauri, FM 89.9.

0: Am na tayo na nimeuli. Si Gundi magawa na pantauroin karo kay TV na ko. Yan na miyaw si Pugong Kuya ari imemeta na nung ni kanong ngungura ako ni matako ni pae kariki na pamagiribas John Nave away tipitipiki.
1: Kung tipipiti aro na, papon CM screen na natauroin mo yungam. Pusika pa ka tipu pati taray pukin karuan ng TV o kukuna na pa nuri pae kariki na pamay tipitipiki o John Nave.
0: Saksi ngayon eh, ang tiyano wa kiriwan TV. E punti ima to na pa nakabataku kung kanungan na nausin tigiribas ari kakorowaki. Ngorokon na ba may tipitipiki o tiyo nata e punday sina ko na pangkain tayo na ari itira ni suwan tamon tayiriki o tiyo roon tayiriki tiyo ay suwan tamon ng apong tipi mawon tawano away tiyo awan
1: o ringa ang kaya wakan runga na nakapi may suwan ni nome tapo may kiripes o ang kiriwan TV e na mengaroni ko na pentatayan ni ko ang uray ko o ni kametakuko ni pahay ikariki ni kanwan na program to kumete ni kayo nameta.
0: Ang kami ministries, NGOs, open kampana na si Tauroy na pinabusimay. Ami katanawata, aki, inakunan nung raya kayo nameta kukinaki yon

0: No, kuatanya yang ini kokong ra. Oni ka kameta ko kan man na yapo ngise niya.
1: Eng, tunga na naibu ko na nakano at emisya rin akaroon yung datayan na ponte ka po ilu yaririn ako. Nyumuan na ilu yatayan primary school. Nikara ko ha, pili ya kin na kita ikatanan senior secondary school. Ayo, irang kokong ra oni ka kameta ko. Aron na yakapo rili ya kayo. What bang bang!
0: O sexy nga yung may pun karuto na. Ari pun na nakakatawroy may nakano at mother ministry. E misi, nroanak ilu ya ana SOEs. Owe contractors yan misi. May na project kiamen na yana origi ipon pusmaya kia ameta nakon na services mise me ana eso wiso project ari na royan betaya
2: iko dali
1: let's go ayi ari kabata ni kani pa ya kawa ke yu pakan na kuna no na na service de pote ke mako ya tenise ari na ta uruan royan na pote tayan ya kawa ke bukini ya yo pa ya ki yo ki si ya yo ni tay no na kanu anwa tenise man eso wiso Awai contractors, atiamina na dayan na natererua, amboda kina makuri, ako tangira ki, ato mise! Awana project, atiamina na igana, aika akakao ki iro unta boda namata.
0: Mingay no da dayan, oay na puwa ki ya.
3: Ladies and gentlemen!
1: Eng, ayaw pong insin nga kiti mise engineering day. E po ni pakaroy da pong wabi na nilewa na kon wabi na ono wan soon. Wawa ka nga wabi na ono wa. Igay na bukamer wag yay. Di pa ilik skwela. Ano na takwa ka na gina nung tilaksyoning na na page PBA. Ano pa na na page lang kiti mise. Ayaw am tayo po ton nam tan kiyero kumera yon talawa. Roman di pa ilik skwela. Gero kumera sila kuna kilibas. Ayaw am tayo. Matakuri na nung social media. Paan na titay. Ano na tere tere yay. Aro ni kakawa din si mga yan senior. Ibukin na bala kilibas. At kaya lang muta. Kilibas. Patiyan ba ero kay Dana. Hindi ka nabi ayaw. Yaman! Yaman man!

0: Engineering Day ke aja pong insinya kiel ko na ni kinabi te mise Engineering Day hoy lei
1: ko tanya aning to roy te pota kini makuri ari ta me makurian kari kira ke hati me tuan kora kora ke mise ni korawa ana buka meru ipukin pongin te Engineering Day ke aja pong insinya ke pun mise Engineering Day
0: Kwa wangu ene iku wakite leo, ajio tepo ngare na katine kia ikakao kine ya makuri insinia, kwa ya tepo da nanata. Soho!
1: Ya, hanti mwa, wakira kakao kine te insinia.
0: Insinia kuni ngai ya wakin na nakarikine kakiripeste ika bubura nero na teitei, pa ngarina non taka inipehi. Kara wata kawai, teburis, suwa nao tarar wakin tenan ba ila meroi.
1: Kampana kia mena yan mise pun PUB, teachers, BBU, core or projects kia kinaki naraya at BMUs.
2: Aw ringa pa, kopi na niyo wabong intana magayin na soon. Awaan ni titay, arin ang karawakin kanya tibu kandaru. Pupura arin ang karawakin tibu Eric Square. Ipukin, tungan na yapong insinya. Arin ang leo rin na nun panani kilibas. Or nanon the live streaming. Taita para ayo tita yega kau. Ibu kini buto kaki ya arin sinia. Aki ngaya aki ane mga tauroy. Tapi kaya pera kini bas nanon the kau ay kapu.

0: 314 minikan wo me nakapo skiroi bukia tai nai ne awa nakapo puteni mane bukia tai ni mane aki ame na yeri ki me misu ana kun duai wa
1: Kampanye Trivoti Enterprises in Katano Tabani, momentani and Bunga and Aro, Wabimono and Surai, or in Amalia and Tabani Kakibosi Bukimi and Asimi, Arepo Boy Taban Pairi, and I took in the BMAs to one Surai, Wanga Wabimono.
2: Program yon ya kaputo at hindi ni ali ya tagin na rin at ni Miss Tribo T di gusta o si kukuray na pepko sa pa ang nangila po kun ar kaputo at hindi kayo at hindi mani na yan tayo at ni Miss Tribo T Rising Star woo siho ay kamera yaro ko ni kawana na karuto na
0: Eng na yora program na kaungay yana sira na sipura. Bahanere ka on the station ni kasi yaya ko na pay ne ayatare na. Awa ipon pupo to kaki yana pay bukin ka kora kora ki na ayatare na nte ipo ako yato kora ki on meroro roroya ay kay. Ayo pon to kaway to wana rin ni kahawa ki bukin po to kaya rate ay men wari rikeya paonga ni konani karikira keya roya ne ayatare na awa yo confidence imain ikaway rakeya.
1: Ipon wala ki nare takabayare bukiya tay na ini metay ni mana kaya pa kaya rin men nisuwa na kon ruwaywa. Ina to kita ka bayaran na kung demani po ngay may kayo, wabi mewa wan suray, wanga wabi maano wa.
2: Ayo, arate, puto kayo na sila masigura pa. Ang ayaw kata ka puto ayaw, puni po kinakarukarawan niyong sila wa. Ayaw wakan na yo. Ayaw po, yatay na sinimi sa bumi. Aki na tawroy ko, tamatan, ang yuso, ami makoro, aki, ami community, nakanwaya, apon tangin na tiroy.
0: Ay, kay din narakanwa.
1: Awa na dangay bugiya, aki amon.
2: Isi po po ay bugiya, aki, akaw woman. O, ni me po tatara ay bugiya, aki, akatiliman. Kotaya pa tribo ti itray, akatigin na karoin kita yun. Kakatubo mo at tara ay buki ake, ay na po kong takabuto. Di ko tagi na, kakatubo na yan mo, pa, fong. Yeram man tribo ti, ay puli ka mo ara, o ay kakukuray na wagan ako ya. Arate ay masipuran ti tayo yun.
0: Kanwan ay nakabuto at ay na ini.
2: Tewa, gadwa, wawa, sa longwell, tenwa, tala show, awa. Kini ba stars? O, taka din nawa. Speech. Kanoan na yakapoto ang mani.
3: Tawa na, the stage walk at the modeling. Woa, runway show. Tenua, talent show. Awa, kini ba dance? O, taka din nawa. The speech.
2: Ibukin pa rin yung dokorona. Ori, taki ma aramay nobis. Yon, tenamba, ay suwa tenua kaya. Unawa isuwa, tapor isuwa awa. Ke, isuwa rin awa tawa na. Woa, tapor onowa. Luai watawan, kaya po ni kawarida. Nawan taba ko rin naratapo ali. Peso, ali kahit tara matay ispong. Kamra pa, oh, inatikiro yami kakatauro ay manda suro yayawakan na yo! Tribo T! Enter! Enterprises!

Nei te me tanto ngā wānere nā kina peiron te tōare ten tapene tapaua me kuna nā. A kua wai sanna kor te am sāne ni hane ki e sanu pōna kua āna ina nan te am tai nō ngora ngai are sikuni mea unu kuna nā. E rangin tangiroi, amen, ka kukurei ina nan te tatane mea on tāi e. Nā ratai mongai e wapui me tenua te minis na konte awa tenua. Sena te himetan wākina ko meritan te rakapakantai e yona ko im. Sena muannan kanne ki en muanana ko kanuan narakatairi ki ni muana ki men te awane mea ua. Ngai ere na ua uoi ko naka kukurei ko inana nikira narakatai e yo. Roana ki mea ya katanua tarapota ki ni makuri. A kia papautoka ngoram inana te tapakantai e. Saksi ngai ya me pun te rongorongo tape ua ka ngorai ka hake mototo. A ki takupana rangin wana anu pōngana na pae na ko im inana amtai na ngora. Ngai ere te ime toira rikiu ke sina wakina kwan reitana ko rikera uo uo na nene na ko im.

I've been waiting for you. Men kun amma ni tokora na hanya karo koi randa rata I ya pan poro ite nua yon meuri FM 89.9. Arangi pe si tata ike ya po a uan tiaun nanda waki o ya po na pende mea ua na koim kaya nen tiaun nanda ina. Taka antani nga pa ko waki me karawan na ko te taka tairi ike kito suai na pesta haron te taka tawana uirom na te ime tanu pan ka kukurei ko meikai. An kana korawa urine rine tiara pa. Ena na korai na peka noan na kwa waki mga ia. Tikina na namtai nungo ngora. Meyao ni peo mtaka. Meyao ni meyengam kito ame ina nung namo opis. Ena tikira hei. Ani kiran waki ni karawan na ko ampeku. Ina nung te. Te pakantai ya iyo. Rang ni paisi tatai ike. Yon kawain ni mga popo na patetai. Ngaya rin na kakukurei ko meika in rona ki meya. Katanua tarapota kina makuri. Akia poto ka ngoram. Ina nung te. Te pakantai ya iyo. Sena angani ya kainde UP40 mekuna ya tokorana red red one.

0: accessory promotion.
1: Ay, mga tigarang nan nan, ay mas nalita na wag mo tapo.
2: Never let you go!
3: Pahingin mo ang bow tanks, ang solar charge, kiyang phone cases, pagkataya. At ang roi kayo naroon ni Ben Vodafone.
1: Kaya kina ko na i-honora pa hindi akong telepon naroon sa power pen o the solar charger, the phone cases, the Denver classes. Ibagay niya A06 or A07 or A26. Ako nga po na may school ko rinig.
0: Earbuds, smart watches, Bluetooth speakers o may school ko rinig.
1: Sige Roy,
0: sa pen ni kayo school, nangan Vodafone ay kapamukhaan na ngayon.
1: Yaya na mga ngay phone na kayo, inawalawale, bigyan na daw, ipay na kayo, ipeso o i-Christmas. Watch up, young man! Here we go!

Nakoya nausu yon tarabayeta, tiarinipei. Anausu pona, tirieuba, tema. Anausu meron tamena eitaya, teirei. Anausu meron sinana, etiangira, kayekieki. Nana kotarina, manina, sipuna, ntapa kekamamina yei. Sakoasa mete kukurei, payasa nikeaka vitiana. Tare awa itaya. Nimwani nga pungin te pungyei ete ka wapung. Wapi metenua nsuon ua nga wapi maonua. Pukini metena ya pun nora kinikara. Rapatana evenin rau na yao sina sina itakurunga ipieso. Enakaya ki rapatana na konte nga pung wapi mea wansuon ua nga wapi maonua ntiawa tepi metowana de nga pung. Awa meiro yana sina aika sikui muina metangirana. Awa iyo, iriana tianine aria tangiraki, apentiroi metakapaya.

0: kwata yeye rangi niko kongura onika kameta ku kanwa na yapungi nsenia
1: eng tungala na ibuko ndana kanwa de misere na karoi ndata yande ponte kapo iru yeri rina ko nyumo na iru yeri yen primary school nikara ko ire yake na yita ikatana senior secondary school ayo eran ko kongura onika kameta ku aron na yakapo iru yekai what bang bang
0: o sexy na yeme pun karutona ari pun na kakata roi me na kanwa de mother ministry and mrs ndrona ki iru ya ana so with away contractors yan mrs mana project ak yame na yana origi aipun pismaya kia ometa na konna na services mise me ana eso we so project ari na royan ta ya
1: Ayari kadaya ni kami pa yakakawa kay yun ni ito po ito namda bakal na po na nora na sedes na po tekin na makuri at tenise ari na tauruhan ni koroy na po ito tayyan yakakawa kay yun ni ayo pa yakiyo kiyo siya yun ni tay nora kanuan wa tenise man eso wis Awai contractors at yamina na dayan na natarelua ang bota kina makuri ako tangiraki at mise awana project at yamina na yana Eka akakaw kiro ang tabotan namata.
0: Ningay no, Dayan. Oe na puwak yan.
2: Ladies and gentlemen!
1: Eng, ayaw mong insinyan kiti mise engineering day. Epo ni pakaroy te pong nga wabuy na nilewa na kon wabuy na orawan soon. Wawa te nga wabuy na orawa. Igay na mga merwag yan. Di ba yung skwela? Ano na takwag na gila ng live streaming na na page PPA? Ano pa na page na kiti mise? Ayaw ang tayo tapos ang nam tang kiyero kumira yung antarawa. Rokan te ba yung skwela? Kiyero kumira sila kung nakilipas. Ayaw ang tayo. Matakwag na ng social media. Paan na titay? Ano na tere-tere yan? Aro ni kakawag yung sumakang yung sinya. Ibukin na pala kinibas. At kaya na muta. Kinibas. Patiyan pa. Ano kay Bama. Hindi ako nabi ayaw. Yaman! Yaman man!

0: kamu kaya na nun.
1: Ya, dyan niya po magitawan.
0: Ah, ngay ko. Kasi yung nanday yan ngay. Ay, pa ka na po ang kay po na po ang yon lang na ko na telepon. Sagi na ba ka, eh, ikaraw raw pa, eh, ako ng babo gitawa, yon na babo gitawa, yon.

0: 밤낮에 나니 매우리 지분디마도 안에 반타우로인 가르고 이치비라고 야님이 야우시 부금코에 아래 임매매드나놈 니깐농공으로 아오니맞다꾸니 빠이까리기 나빠 매기리베스 저 나베 아오이 띠비띠비기
1: 본띠비비 때로나 Papun CM screen ana tawroi nu mengam. Posi ka pakate pu pata tarai bukin karuan nam TV. Aku kona ana pe nori bayi kari kin nape mei. Tepe tepe ke ojo nape.
0: Sasi ngai me am chanu akiri wan TV. E pun tei meto ana pe nika pataku kun kanuan na nau sin tei giri pes. Are ka koroki. Nongon kon nape mei. Tepe tepe ke ojo nape. E pun dei sina kona pe ngai intai nare. Itera ni suwon temon tei riki. Ojo rawon te tei riki. Jawa suwon temon ngapung. Tepe me wong tawono awai jawa awon.
1: Auringa, ngai ya wahan dungan na nakapi may suan ni nome tapa may kiripes. Awa mkiri wan TV ya na mga roni ko na pentetayan ni ko angurai ko. Awa ni kametaku ko ni pahay ikariki. Ni kanwan na na program toko mete ni kai nome ta.
0: Awa kami ministries, NGOs, open kampana na ko. Si tauroi na pina busimai. Ami katanawata aki ina kuna nungurai ake wani metaku kina ki yonti TV na koi ya tubota nome ta.
1: Onkoye ere kukaina nua tere vereve na mpuotaki, sita uroi nepe ni koroi ya nakon nere kutangiria, me puona ae metiroi.
0: Saksi ina yane menkami ministries o NGO, sita uroi nepe na live ni mpuotaki, ae pupura nika sewa taake ya metakuwa kinana, yon te kiriwan TV o te social media.
1: Uri ngariki, ari menika pakaan puon karukwa nam TV ya nwenga mette pupua te tara, o yariki nepe na koim te VIP ke te pakaani puu ibuki na mpupa into sin trading.
0: Taita para, ibukin nang kanimea tata, ori itaki manamba aikai, isuwa tenungwa akea, akea, awa wanungwa tenungwa tawana. Ke isuwa tenungwa akea, ni meuwa taporo akea, ni meuwa wawa. Le itaki merongono wa ikapuu, ipun katamea rua, amateta yon paye kariki, on kamuinga roiko ni katuapung. Men, kiwan, tini.

Augmentei metà Orion, Meuri FM 1.9. Ora dai mongkai isu warai te menesse mo inna wa. Yare ita riki te eta panan kaka Meuri na koim nanan ta meruan te pakan tai ei. Na pan waake na kome. Awo wa nanin ya ke na konane ka kukure kon rani koi nanan karawan na ko si pangam. Kia nga yare te ime toi dari kiu. Na pan waake riki men koi nikaro koa. Te tai risina mo nana ko yei kanuan narakatai riki ni mo na ki men pon ni mea wa. Men te rongorongo, antaare mui ake me amma wani kakakipusa re tene mea wakea. Ngayere sena, te ime toa nanganga ara uo wani kakukurei na koim sena me nganora lausen me kunana Swiss Point.

Mende, kuna mane to kora nanya kar ko iran naratai on meuri FM 89.9 tapi meru ai wari kite meni saya pora ini mewa. Asna kaka meau rari kin tapi kora. Ara wo wan nane nena ko em ne kuna ka te me to andanga renga ne ka ungana ko em ke. Tera pa na kona na kora ai on ku kura ina pa ka no na me kan ne. Ko ene to ko ko ka puta pe om ke kona ki na me ki na te te ne me su su ina nan nam tai an ka puska. Sina angan to wari Teretas me rahonan nanene energio ate ta keieta.

0: yori mende mi kampana e PPA. PPA pun to wana me pohonda na kampana ki ana eso wiste tau teaka. Are eme na yam de Ministry of Information, Communications and Transport ke MICT. PPA puni bugin kongora yakin te giribes. Aikai ana main services I bugin te giribes. Dinanon na na radio awana pebani kongora eto wikira.
1: The radio. Katano wata ke promote na kin na kwan business. Karawan tayin kong ora. Lakarin na nambrong orang mo. Ay kahabong na. Ibukin te bodan na amata. Sexy ngay. Ma, rinanong na dati pan kong ora. At the wakila. Amano kung lang na nagarin na kanoan ng promotion. Ibukin na business. Rinanong na na face. The wakila. Rinanong na dati pan kong ora. At the wakila. Iti meto na ben kuna. Nagarin niyam katano wata. Nagarin niyam brong ono. Baya na kuna. Ano wala ka giro ang te bodan na amata. Rinanong na dati to wana. Matay to wana. Wata kaya dati pan kong ora. At the wakila. Ante tayo. Yan ang kura kura. Nayari ayu am chance. Get the services. Yeri yam rongono. Karini yam rongono. Pana boresi ya kinon nambia ba ate wukira. Pana puna anta no ta yei. Am service.
0: PPA ete imetuan na bani karawana service yon tera vera
1: de. Ay kaya kikina vera de ya kiti imetuan ka karawai PPA. Tiangene. Urlinga pa yei yana studio. Are puna anda ya punam. Linanon te karawake. Linanon te band. O linanon te beto kwaya. O te kateke. Ya puna anda bani karawake tera vera de ane. Nana studio PPA. Amurlinga. Wagin rwanda pa. Elam professional PPA. Yukuna anda. Korok punam nakon na reko pun tangriya. Iyan kini dani. Ako na rin korok kita yun. Dere dere. Ibukan tayo na wellness. Yomi ipo ta kina magkuriya kahit na mamatay siya na kung tao seka. Abon te po tan na mamata. Ako na rin dahil na niya wellness. Nakon te po tan na mamata. Ah sexy ngayon. Ako na rin korok yung track. Zero track. Kaya nayaron.
0: Eng ako tayo na PPA. Korok na service yon korok kina na live streaming.
1: Dada yoyo ah servo. Ma na pa ka wake up. Yagi tangriya PPA ipo kona siya ibuk. Ayar. PPA itu tak kau. Yang nanti ane service saya di metual keroyok. Lalun dah yang social media. Lalun the live streaming. Ada nak bunuh kena live. Kanu antik TV itu tunggu nama tunggu nama. Nampun nanti boleh tak kau warik lagi. Negara kuah. Tepuk lagi. Apa perakai? Uring apa? Itu metual PPA ni kena keroyok dengan promotion. Me awareness. Yang the social media. Lalun dah kau aikabo.
0: Data kena kau nara meri marketing at pba.org.ky. Ibukin paninin roh rohana. Kena na Facebook page at broadcasting and public. Application Authority or PPA Maori FM 89.9. Epon kawara obisin PPA ibukin kariken buham nana services BPA.
1: Yep, isin the cigarettes in the cigarettes. Isin the cigarettes in the cigarettes. Yep, man.

kuna mauri longrong men paran kripa si longai pi ko pinki ya so bisin tawon kan wan tepung mi kama to ante kin pa kripes ite me to ina nun chau me ye ki te mau taka taka re ni mo men tan makai nai me on kan tan nga ke pa na to kin nun nokas ri po se me no bisin tawon kan wan tepung pa te au nino southern escalation ke te inso ya mang na pangkai men te neutron na kon di au nino eta uto abisai pa tein tawon kan wan pong ai kai on kripes Ano pun kono ande makina ki meye irakan mai sinta karau ari kata utawa ki kira kena na kontinu kan wari na ngin na pen na ko kirpas apun kira kena na pe takapupu ari ena kona losi ya pen na ko kirpas ni kaputa tenu wa kati te ipukin roke ki ai reis aki asen tau pupu ngang kai inte kempa ari te yei ana aus tu pota ki na usin jono ana numa to ai peso imeni karau ante no pa ina kon roke kan ni roun takari kira ki ete South Tarawa Sanitation Project Leita kin teru ni kari kiroro me te chief executive officer me te pota kinaus e rupi e rumanga. Hai tau pa asan lo kong kaina nun pein te pota kinaus I bukin tara ruakia o kamakureia I bukin kati ima tuan rao ireia na kontai kana roko. E punna ngana kakai tau te pota kinaus na konta kari kira ke te South Tarawa Sanitation Project. Hai te pota kinimakuri I bukin imakuri an kari kira ke kati ima tuan kora kora. Ngai pun ayo na pete uana te kanga na kuya tani meakan na naus te pota kinaus hai a te ima tuan kai tara mangaya. O in ta kantan nga pa mensan au popongan roke kai au enarang ni popoki au men nga te moyang roi na koya tan kamenina au pun na koya te pota namata ane nani au ea manina ki karawan nono pai na kon roke kai men terapata ai the World Bank e karawan kai ana kakai te tau teaka nusiran na koya kai mua ke apura unkoa yon te peurua e taratai me te inusiran na James Sears ni teriri ki tanga ruo po isipi maonua e ripo singa nai komisi nusiran pa Ya sana pa ni karo kon tapo ke ete akina ke paye ira pataya ke ya utu kai mon te tarata i peurua tai ai kai ake arona te porou me tarawat ti na yeta na kopisi na nan ya san karo ko yon de ponu de na makai na ko ana wa ke ka khai nu siran na yopon ka wa ke na ngoro ngon kiripa singko na na khatei pa ena ti meto ni kona nu rurina ke ron mananga ya me akora khoraya te koraki ake ya khai na te mananga ibukini kina ke na taran te wa ai te peurua Rorondi bitipeke. Era kayo nono buite pekete ya kanwa yete paute ya mainaina. Hari asa ni kuru ima tanui ni tepe itapa ika kawa kuru yon PC. Eta utangan praisman pa wapi maisua te pekete ya kunia ki nite lau krup. Hawa ewa ki tuon kanwa ni pekete ya kandi yankai nite lep yon suwa PC. Yei nabete ni pima ni mewa te pekete aki a kunia ki nipi ipesi radikin Munuia Island. Mai maina awapun kunia ki nape tayin plastika ika ayin roi metaya me kanwa ya paute ika mainaina ikantabu. I mean to oya, or Akamatuag upon the drug had the cocaine. Munning up in the cornabung, or ye in a pet to one of the besser. Hari Ekuneki, Nikuri metanuin tape that he can let up on America, a camia. At a bracement pa a capinan kay a yakona, the good quality and packet a kay booking to Okia, than at upon the two. Yes, at the party at the Tautek and Kayon Papa Nukin, the Akinapa, in a potoka the man that women met with Tiriki, a booking Anganakin booking will, you know, Matana. Na ki tapi pa e poutu khaki ki e aki ino amatan te makoro ane, ino unte au sintei. E tau te Prime Minister James Marape pa e asa te makoro ane, na na tepeka ari e kamenua ye ya natua pa panuki ni bukin karia yakan, au anakin bukin wail pa enang kona ana pa, tau te akan na iponi rauna na kontai ka anaroko. Bukin wail pun makoron pa panuki nari e asa na anaki ino amatana, te utana pa enapun waki na tararuana iponi rauna, me asa ni kota nanuna te makoro ane, Ntai te ukena no yonan muwa tanga te pimeru wai wari o siya ipa angina kain po ken wel. Apun tangiria pa anapun ino amata, nipun tau teakan iya, nipun irouya. Aonda ki mena yaan te tau teakan pa panukin. Mea ka penean teakan ino amata nipo ken wel, evene ina nun pein te ausinte I pa panukin yaan te por roi e te po ken wel pi sacrament. Eta kumarapi pa angkana te ausinte I e po toka angana ki nipo ken wel ino amata na. A yan de tua a ye terrike at pimen mewa are enarinanu na mua poken wel ike ena ana ke tuta ne min tuta na tiro amata me yan port morrisby esa na ke misin prince yon nu karetonia ne katapua ka kapona kwan ta kamengin ne kha yanako ne karuko wo pime wanu wan tun tapong dinere ne makoron na ko nu karetonia ena paina ke tebe pairi ane men te monpong ne karuko nu kan pongin te tabas mitai nu karetonia Te pepeire yo e poin si kainesi mea kapona kwan o ni mekin da kamengin. Te pepeire na pea yo e poin karawa ki niteru pa e na te toko arikin da ian kamengongo me iroui ato po te nama ta itera rikita peua. E tau te ai kamisin pa
ni korakoran kai tekhana nga yon nung karitonia o ni makuruna ke apupuran kai nasi matuan tekhari ki mehu o terwaru. Eta kuna wipataan tararua terau naruya presimen na tausa ati matuan kakari panakin teyan nasipu. Nga nani apun karawakin na pati pepeire ni katapuakan kapuna kwan o ni makin takamengin ni meyu teririku huwa tanga wapi mewa. Ndekin takamengo ay korakora detayane. Nurungun no nape. Ayuwa ripun na nakayuluri terapata hari etapi me tuwan tapwa ki akapungana tinukuri ay bukin karikian ay yais pa anak kawa pa anak kona ni kapungana ki mengin tinukuri ane ibukin karawan po may kama karirin. Ina wakin kay tamaruro ibukin ko kaya kaindi IAEA ni mga karawa anatutuwa na kon na natapon nukiri ay Ukraine ni kapali. Ita ko na kawumen peristain sa Amerikan ni pa ya korakorang kay temakuri imin karawan temuan rao ni maruro imerinan Amerika o Iran. Ibukin karikian roi tapor roi yari inang kona ni katoka roi ya bupaka au ayay taparara apay kay. Ita ko vans pa ipon wakin na pa temaruro yon kawukan temarawa at Strait of Hormuz o kamatuan katukan diyan bupukan John Wayo. Di po roya rin sa inak in the weekend ako. O yay po ko na napa mga kaukan the Strait of Hormuz o katukan di bupukan tapon kapeni ni Kotaki ma ayya puaka itirera o Hezbollah yon leponan. Asa na tausa, rusan din ako at kawa erang ni kakawa ki bukin na nawaki ni puaka Ukraine e ko stay and tinimika o nikataya na bangkay nikatuwa pipi at kawa yon. Nikabuta at kawani o yaranagi pa the gray zone kaya detapo ariyaki ang kaya itaw teakan na kaya intawag itaakan na ilong to kurubutuan ang kaya korakura to puwaka yona imarinaya ana taw sa Rusa upon Ukraine at ako na taw sa Ukraine aki ataw ang kwa teakan de kawayo pa asa na taw sa Rusa din ako manitira ay kakakakuro ntero ari irang nikanga ng iloya paanawaya ko ni mga kakiyo na kuya may nanon de kaway yaranagi ko sensitive nika pa temetarwa ibukin de makuro e Donbass region makuro ni Ukraine na rin tangiria Rusa pa ena tawa na pa teakana ki nikarikia patuwa na makuro na. Kana ipaka takawaan ni au anakuna ang kanya na tau sa Rusa na ni makuro ni Donbass aki atawa ki rowe na tau sa Ukraine te itara mayak ni takawa e Kamaran Tusk o Sloviansk o yatarana pa ang kanya ni Pepete tawa ki anon Donbass ni kapele. Tawa ki Donbass puntawa na o inipukin na napuaka Rusa yon Ukraine. Rorong manpanan kiribas.

0: 2014 mini kanvo me nakapo steroid butia tai nai ne awa nakapo puteni mane butia tai ni mane aki amena yeriki me misu ana kunduaiwa
1: Company and report enterprises in Katano Taba, and moment I am bung and a rope. Wabi mono one surai, or in a magian at Tabunikaki was a bugimi and a simi, a repo boy tabun pirate, and I took in the B maze to one surai, one I will be mono
2: Program yon ya kaputo at hindi ni ali ya tagin na rin atin Miss Tribo T dito sta o si kukuray na pekko sa pa ang nangila po kun ar kaputo at hindi kayo at hindi banin na yung title at Miss Tribo T Rising Star Woo! Sihu! Ay kamera! Yaro ko ni kawa na nakarupto na
0: Eh, ngayon, program na kaungayin na sira na sipura. Panere ka, on the station, ni Kosi ya yako na pay, ne ayatare na. Away po na pupoto ka ki yan na pay, bukin ka kurakuraki na yatare na. Nte, ipo ako ya tukuraki, on meroro, mroriya kay kay. Ayo po na kaway, tuwan na rin, inikakawa ki bukin po, tukaya rate ay, men waririkeya, poonga ni kunani karikirakeya roya, ne ayatare na, away ya confidence, imain ikaway rakeya.
1: Eh, po ni mga kinari, takabayara, bukiya tayo na ini, metay ni mana kaya apa kaya rin men nisuwa na kong ruwaywa. Eh, nato kita kabayara na kong demani po ngay maika ayo, wabi mewawan suray, wanga wabi maonawa.
2: Ayo, aratay, puto kayo na sila na sigura pa. Amelvi katakabuto ayo, puni po kinakarukarawan niya masilawa. Ay, wakan ayo. Kaya po, yatay na si Mimi sa bumi. Aki na tawroy ko, tamatan, amyuso, amimaporo, aki, amikomunity, nakanwaya, apon kanyo ni Matiroy.
0: Ay, kay din narakanwa.
1: Tunga na dangay, bugiya, kaya mo ano.
2: Isi po po, bugiya, kaya ako wame, o ni me po po, tatara, bugiya, aki, akate ni mani. Oko tayo, patri po, titra, akate ni karoyin tatay yo. Akate po po, tatara, bugiya, aki, ay na po, kong takabuto. Ni ko tagin na, kakatawa na yamo, pa, fong. Yerong man, tri po, ti, ay po ni kamura, o ay kakukuray na, wangin ako ya, arate ay masiguran tatay gay.
0: Kanwan ay kapotwa atay na ini.
2: Tawa, gatwa, wawa, salongwa, terunwa, talishow, awa, kilibastas, o takarinawa, speech. Kanwan ay kapotwa mani.
3: Tawa na, the stage walk, kete modeling. Wawa, runway show, tenua, talent show, awa, kilibas dance, o takarinawa, the speech.
2: Paninin do corona orita ki ma aramei nobis yon te namba ai sua tenu akea ono wa sua ta por sua au ke isua na wa tawana wo wa ta por onoa duai wa tawana ke por kabarida na wa ta bagur na ta por peso are kai tara mete ispo kamra pa o ina tikiro ye mi kakata uroi man de suro ye yawakane yo tributi enta enterprises

0: engineering day ke ayabong insinia ke kona ni kinadi te bise engineering day hoilei
1: kotanya aning to roi te pota ki makuri ari ta me makurian kari kira ke hati me tuan kora kora ke mise ni korawa ana buka meru ipukin pongin te engineering day ke ayabong insinia ke pur mise engineering day
0: Ay, makuri ni si Kereki, kora kora, aki a Kereki aki mentai. Hiaman!
1: Kampan aki amina yan mise pun PUB, teachers, BVU, koi, o projects, ki aki naki naraya e BMUs.
2: Aw, ringa pa, kopi na nyo wapang intana makain na yasun. Aw, ane titay, ari ng karawakin kanya, tipu kameru. Pupura, ari ng karawakin tipu erik skwaya, ipukin kungana yapong insinya. Ari na meo rin na nun panani kiribas. Or nanon de live streaming. Taita para ayo te taia kakao. Ibukin buto kakia arayin sinia. Aki ngaya. Aki anay mga tauroy. Tapitapika apira kilibas. Nanon de pakao. Ay kapo.

0: لورين كويتي كريبس تراخر وانا مقاطع وراي ما نوغان انا خافي ميسو واني نومت آتا ما كريبس اعتنجل اك اوه بورا ايلورا با كريبس تبوبتو اندي تك ماني اتر امري تنيان ما تي بي كي غيا وخان قنور نغان انا نبسري يمي كمبانا اعتنجل اكي اتي بي كي غيا رسينا بوخو نكوي تسخري كلاكي با انا بقر راي دبو نغان تقوار بو نغان تقوان النغس ووو تنا او وبينا او نووا
1: كيكي ناي ناوا منيكو او خانيم كوي لرغين تي بي كي او امراب انا ngani maneiko on kakoroi pukin namiyamo etamu tu dehan ra pagaw to wana te karikira ke poni ngaya ki ge dedikira ke oi na ngan de ke ayo iro on cgpg yena po to kai wan namiyamo ni karikira ke
0: ai ngai yari nganam na po to dbk on na ngakara kwana bana special loan ek no khoro on daisi ni kenai
1: na makere special loan ni mo amen wo bimer wa wan so ni garokwa isuwa no has wo tenga wo bimono wa te mai se ho na na ko bon ni mebu wa mai nanu on me wo tenga me yeta te kan dani ngan de special loan na yo pan koi are swai poi tran nam loan ko una na pan kain top up na kon kora kora nan ka bomi me kora kora nan kar ke mani are na ona ni kai tara ang ka paka paka te wo wan wiki kin te na makaina
0: e ka hawa ke yo ai ngai yarin de mini sai yo ngale ere ke munye mo atira atau ko kawarira pa kona ka kwa arun pe sin ana ka ma kuri TBK ni ngere ke me poka mu yon dem loan ana kana kwari na ko yankai a ene ke da boka mu te tai ya tere te kai ni bi ai yankai ene ri ai na ki yon tinu wa te pong man in dem loan
1: ene ri ai na ki yon tinu wa te pong man in dem loan ina nun pain DBK are na na pa na ri ai san din ina nun nam bank accounts ken ter mo wa ki na ko im na ko nam ma pe mo koro are ko mena ye to ko na sisi sagi pa e ka kira te na ko ana ka tango male DBK ai kana ko na ande ki rom the special loan na yo business ke commercial loan ke ta khata ngoma ni bukin ta khari kira ke ena ko yo ameta na ko ati ye ya khari kira ke awa ke aspa ya mo ai ya khari kira ke the social development loan ke personal loan ni bukia ta ni makuri na na tapon makuri na ko ta utea ka kampana awai pun ta ni makuri in private sectors unsecured loan yan social development loan na yo oi e kenes na ko mi ke kama aspa makuri onna ki ta wa mi ka po mi etaraki me khora khora na mpaka pai te wo wan wiki te om loan ibukin ka tian te moyenga kata merwa o pontia pe yon tarawa o wonnate
0: energy efficiency and renewable energy loan ibukin ka pon te sola set man appliance o ina kona nan nga te semeno men metroi men kora kora ntai to ruru support loan ibukin ta nreben ta na ka watan uno niki te kari kira kin te sto ai ka wore niki o ai treben ayo e ka ine sina ko ye khain na pma koro ni ko taki na christmas the bridge finance ayo e ka ine sina ko ye ta ni kari kira ke kampana ake kayo no te buko no waro ko ake kora kora ya na ke takete ari na ka para ana te te ya wa ko yare kin na ni na ko na ka tomo na tbk ai ku kure ni ka tono ta pa ye na ta na ka tomo na yunus na ko mu ke tiai ne ari pa ka amre ki mer na te bi no anu na ko ni le bi mer wa wa te ka ndani ngan te ka tomo na yo pa tbk ye na kina am ta na ai itangiri apa ana kan kira ke ibu kini ka bayam na mutu kain dari kim oi pon kain kini besa panen
1: ena wa ke yon to wanan surai wo watanga wo pe mono wa o esana kite mais pasi te ngau meni meni bukia kain na nape o wa ngau ni bukia kain south taraba o wa ngau ni bukia kain peso te mais ya ona na ko pon to wanan tenga o ena ri ni para ina non wo wateririki me pe hona en me wo te pesen sini ka tuari ri
0: ai bukimi ta ne ka pona tin ten banking ni me to ne ka pa ingami o sa musingami ka me ta ta roi ni na mi ka na ko mani aron nai kai korian naran de satang umani o the loan account number de kaka wo kine pe in es sam ka paka paka de konna na bank account number tbk wo wo wo wo tenu wo to wana no wa hawa ke 223164
1: ibukin ka tapaninan rongorongona o ka mata yo kan ka barina na robi si pairi ki ken reita ki na kon nampa ai ka isuan me wa ke wo to wana tapuro no wa ni me wa isuan me wa ke wo to wana tenu wa awa ni me wa ke isuan me wa ke wo to wana ni me wa ni me wa o ono wa tenu akia taporo wo wa towana towana ono wa namante makuri ki gawara ara agents yo anami ya makoro ibu kimi ka ni christmas gawara ra branch i london ke ni katai tare pon nai kai isu ani me wa tenu wa nu wa towana tenu wa awan me wa ke ono wa tenu akia akia wo wa awa awa wo wa
0: kanda pon ngora ami a pon pon nan tpk tare des management or staff ni katiki roin kami na ka pui me isu ani no meta apera kiribes awan yena kara bara ba tpk na ko mi ipuki kinakin na nakakama ko rin the man at tinapuy na ruwe o tinaliki. Arakaw man kami, te mauri mayroon na, te roi mayroon na, o ati tapumuwa mayroon na tuwana. Kanda.

0: 314 i meni kan wo me anaka po skiroi buki ata inaini au wana kapo puteni mani buki ata inimani aki amena yaririki me misu anakun duwai wa Egugrei ami kampana e Triple T Enterprises in Katamata panimua menta hani mepunga yo e wopi mono wan soon.
1: O ina magia na tapo ni kaki po si buki mi mena simi are po po ita pan pairi. E na tokin te bime su wan surai wanga wopi mono wa.
2: Iran tanya kan ni, kau ina wakil tak? Ada program yang ni kapu tu atin lain ni. Ada yang tak ina rana atin Miss Triple T. Di tu sta, oh si kau kura ina pet kos apa? Anak ni lah pukul, ada kapu tu diri kayu atin bani na yang saizo atin Miss Triple T Rising Star. Aku mera, dia rukun kau mana nak karutona?
0: Engai ora program ena kau mai ena sira mesti pura panere ka on the station kosi ya yakona pai ne aya tarena owai pun popo to ka ki ena pai bugin ka kora kora ki na ya tarena nte ipo ko ya to kora ki on ne roro roro ya kai kai ayo pun to kawai to wana rangi ni ka hawa ki bugin po to ha ya rate men wari ri ke ya ponga ni konani kari kira ke ya roya ne aya tarena o ya confidence i mine i kawai ra ke ya
1: e puni wa ki nere ta ka ya re bugi ya tai nai ni me tai ni mane ke ya apa ya ri men ni suwa na kon ruai wa e na to ki ta ka ya ra na kon te mani po ngai mai ra yo wa bi me wan su rai wa nga wa bi ma ono wa
2: ayo ara tai po to ka ya sira ma su ra ta ana e ni ka ta ka po to ayo puni po ki ni ka na ko ro wa ni ya sira wa e ya wa ka na yo ya po ya tai na si mi me su mi aki ara ta ro ni ko ta na tan a ni su a mi ma ko ro a ke a mi community na ka nu ai ya a pun tan
0: Ai kai dei na rakan wa.
1: O wana danga bugia ke amana.
2: E si bu poi bugia ke akawome. O ni me bu poi tara e bugia. Ake akateli men. O ko tei ba tri bo ti tra ya ka tegen ko rente tei. Yo ka tu bu poi tara e bugia ke. Ai da poko ta boto. Ni ko ta gina. Ka ka to wana ya bo pa fomu. Yer man tri bo ti. Ai poli ka mora o ika ko kurei da wa na ko ya. Rate me si buran te tai ge yo.
0: Kanwan ai ya ka boto a tai nai ne.
2: Tewa. Gatwa. Wawa, salong wea, denua, tala show, awa, kiliba stars, o takadi mewa, speech. Kano wanda ya kapoto wa mani?
3: Tewa na, the stage walk, kete modeling. Wawa, runway show, denua, talent show, awa, kiliba dance, o takadi mewa, the speech.
2: Okay, pari nindo korona. Ori takima aramei nobis, yon tenamba, aisua tenua kea. Onowa isua, taporo isua, awa. Ke, isua ni na watawana. Wawa taporo onowa, luai watawana. Ke, kone kawarira, na wantabagure naratapuare. Peso, are kaitara mate ispong. Kamrapa, oh, inatikiroye mika katawuroi, manja suroye ya wakana yo. Triboti, enta.

0: Laurin Koyte, Kiribas. The Rakhon and Kakatorai, Mandungan and Kaku Maisu and Inometa from my Kiribas, acting like Oipura Irora, but Kiribas to Bobato. On date of man, Otter Ambrita Niam, the TBK, Gaya Wakan, Kanurungan and the city of Mikampana, acting like at TBK. Ayari sinabuko ng kuya tisikari kilaki. Pa, pinapakaroy ito mong ato. Kaya pong ato mo na nagas. Wawa tanga o wabina o nowa.
1: Kike may mewa manigo. O kanim ko ilarikin TPK. O umurape na kangani manigo. O nikakuroy bugin na miyang. Ito ko tutehan rin pakao to wana. Tekari kilaki po ni ngayak kilike. Dedi kilaki. O ay nakangani di kaya yoy rom. Kung si TPK. Eh na po to kayo kung na miyang. Kung nikari kilaki.
0: Ayari, ganun na report sa DBK, ano mga karakwala ba ng special loan? Eka na akuro, ano ba isili ka na ilom?
1: Namaki na special loan, ni mo amin wapay merwewan so, ni karakwa isiwa, nakas, wawate nga wapay maanawa. Tamayin siya ako na nakupon ni mapapuwa may nano, o ni mawate nga may ita. Tekanda niya ang special loan na yu, pangkoy ariswai po itiran ng loan. Kukunanap ang kain sopap na kung kurakuran ng kabomi, may kurakuran ng karikimani, ari na kunan ni kahitara ang kapakapaka, nito wawan wiki kinti na makain.
0: Ikakawa kayo. Ay nga yarin din sa iyo ang kanya ilik yung minyan mo. O atira at ako. Kawari na ba kung nakakawa aron na paisin na nakakamako rin TBK niligan ka mabuwakam mo yung anong loan anak ka nakawari din ako yung kay. O inarik na mabuwakam titay yata. Teka yung piyay yung kay inariya yung nakiriyon tinong watapong manin ng loan.
1: Inariya yung nakiriyon tinong watapong manin ng loan inanon pen TBK. Are na na penariya yung sandin inanon ng bank accounts kinterimuwa kinakoyim nakon na mapimakoro ariko menayay. Toko nasisiragi pa. Eka kira tein nako anakatang umane DBK ay ka anako na ande kay Rom the special loan na yo. Business ke commercial loan kita katang umane ibukin ta karikirake. E nako yung ameta nako aki yeye ya karikirake awa aki aspayamua ay ya karikirake. The social development loan ke personal loan ibukia taani makuri na natapon makuri nako titaw teha. Kampana awa ipon taani makuri in private sectors. Unsecured loan. Yan social development loan na yo. Oi, ekenes na ko imi ke kama aspa makuri onna kita wa mi kapomi etaraki me kora kora nam pakapai te wo one week te om long ibukin katen te menga katamerwa o ponte pe yon tarawa o wonna te
0: energy efficiency and renewable energy loan ibukin kapon te sola set man appliance o ina kona nan nga te semeno men metroi men kora kora ntai te ruru support loan ibukin ta ni reben ta nan ka watan uniki te kari kira kin desto ai ka wore ke o ai treben ai yo e kaine sina ko ye khain na bumakoro ni ko taki na Christmas the bridge finance ayo e kaine sina ko ye tani ka ikina ke kampana ati kaine no te buko no waro ko ke kora kora ya nda ke takite ari na ka para ana ta te tai ya wa ko ya rekin na ni na ko na ka tango man te bk a yo ku kure ni ka tono ta pa ye ina ta na ka tango man ya yunus na ko ngu ye tai ni ari pa ka amre ki mer na te bi no anu na ko ni na bi mer wa wa te kan dan ngan te ka tango man ya yo pa tbk ye na kina am tarna Itangiri apa yang nak kari kira kira? Ibu kira kapa iam na mudu. Kain dari kim oi pon kain kiri besar panen.
1: Enawa ke iun tuan an surai wawa tengah wapi mano wa. O esana kita mais. Pasti tengah un meni meni bukia kain am nape. O wangau ni bukia kain South Tarawa. O wangau ni bukia kain peso. Temais ya kuna anak pon tuan an tengah. O enari ini para inanon wawa teririki. Mepe kuna en mewa te pesen sini katua ririki.
0: O ibu kimi tane kapa kuna ati internet banking. Ni metode beri garapa ingami. O sabusin ingami. Kami ata roi ni nami kana kumane. Naron na ikay. Korean na lang sa tangumani o the loan account number. Yakakawa kinapa po yung NS ang kapakapaka na kung nila bank account number TBK. Wawa wawa tenuwa tuwana o nawa hawa ke 223164.
1: Ibukin katapaninan rongorongo na o kamata yao ka ni kabarila na robi si Pairi kikendrita kinakon nampa ay ka isuwa ni mewakia wawa tuwana tapuro nawa ni mewa. Isuwa ni mewakia wawa tuwana tenuwa awa ni mewa. Ke isuwa ni mewakia wawa tuwana ni mewa ni mewa. O onowa tenua kia taporo wawa towana towana onowa namante makuri. Kie kawara ara agents yohana miyapa makoro. Ibu kimi kaani Christmas kawara ara branch in London. Kie ni kataita repon na ikai isuwa ni mewa tenua wanua towana. Tenua awan mewa ke onowa tenua kia akia wawa awa awa wawa.
0: Kanda pandungurami. Ponpanan TBK directors, management or staff. Ni katikiroin kami na nakabu ime isuwa ni inoameta apara kilibes. Awa kia nakarapara ba TBK inakoyimi ipu. Kinakin na nakakamakurin the man at tinapuy meruwe o tinaliki. Alapeng man kami, tinawuri mayroon na, tinroy mayroon na, o atitapumuwa mayroon na tuwala. Kanda.

代表我。Kawain na makain na, ay tepongin na imuin tayo si pongyeta. Katawtawan tayo ramadaya po si bukin Christmas. Kitiaw non rin na miyang. Ikantan nga kaya po si ntari tepi may suwa, kaya tepi meruway wa dimine si min tepi metawa ng titay di kiyay. Ay ikantan nga kaya po si ntari hindi itanawo, akita si mare wanuwa ruway wa dimita. Tira rin mo ina, wapi mea wa dimine si nakondonowa, teman nga pong bukin Christmas. Aya kantan nga kina petiran dirinan wa yakete semare ni mewa to wana temita. Tira mete ya pusi bukin jaunon rawaki kei bukini kantun. Ya kantan nga kipa etapin noratari kantun. De kantan nga ki dirinan wa yakete semare wanua uwa wa temita. Tepi ima wanua teminisi nakon wanua antetairi kiai. Te ya pusi ngkannya ni mewa teminisi minu uwa ni karangaina. Dieta na tawon at sumare de no warway wa temita. Tira rin mo ina. Tukwa tayo mo inuwa no wa antema ni ngapong ni ngapong. Dari na nwaya kita sumare wa no wa tenu wa temita. Awan de tawon kanwante pong nga riya katawrawaki. Men na opisin tawon kanwante pong nga riya peso.

0: Tripoti mini kanvo me nakapo stiroi buki ata inaini awa nakapo puteni mani buki ata inimani aki ane na yeriki me misu anakun duaiwa. Egugrei ani kampana e Triple T Enterprises in katamata panimua menta hani mepunga yo e wobi mono wan soon.
1: O ena wagi ana tapani ka ki posi bugimi me nasimi arepo oboi tapani pairi. Ena tokin te bime su wan surai wanga wobi mono wa.
2: Program yon ni kaputo at hindi ni ari yatagin na rin na atin ni si Tribo T dito sta o si kukuray na pepko sa pa ang nangira po ko na kaputo at hindi kayo at hindi bani na yung title at hindi sa Tribo T Rising Star ay kamera yero ko ni kawan na nakaruto na
0: eh ngayon na program na kaungayin na sila masipura paneve ka on the stage o ni kasi yako na pay ne ayatare na o way po na pupoto ka kaya na pay bukin ka kura kura ki na yatare na nte ipu ako yato kura ki on meroro nroriya ay kay ayo po na kaway to wana rin ni kakawa ki bukin po to kaya rati ay men waririkeya pohonga ni konani karikirakeya roya ne ayatare na o ya confidence imain ikaway rakeya
1: e po ni wangaki nere takapaya rin bukiya tayo na ini metay ni mana kaya apaka yariri men nisuwa na kondu waiwa e na toki takapaya yara na kondi mani po ngay maika ayo wabime wawansurai wanga wabima ono wa
2: ayo aratay po to kaya na sila masigura pa amelwe kataka po to ayo po ni pukin karukorawan ya musilawa ayo wakana yo ya po ya tay na sinimis bumi akia na tauroi ko ta matan amyusu amima koro akia ami community na kanwaya apun bangin na tiroi
0: ay kay din na rakanwa
1: awana da nga ibugia akia mwana
2: isipu po ibugia akia akawome o ni na bubo tatara ibugia akia akaterimeni o kotei apa triboti itrai akategi na koroi kita yo akatubu bubo tatara ibugia akia aida po konta kabuto ni kota gina kakatoko na yamu pa fongu yero mani triboti ay poni kamuara o ika kukurei na wangin na koya rate ay masipuran ti tayo yo.
0: Kanwan ay nakapotwa at ay naini.
2: Tewa, gatwa, wawa, sa longwe, tenwa, tali show, awa, kiliba stars, o takani mewa, speech. Kanwan ay nakapotwa mani.
3: Tewa na, the stage walk, kete modeling. Wawa, runway show, tenwa, talent show, awa, Kiribas dance or the Ganimewa, the speech.
2: Ipokin pa rin yung dokorona. Ori takima aramein na obis. Yon tenamba, ay suwa tenuwa kea. Onowa isuwa, tapore isuwa awa. Ke, isuwa nila watawana. Wawa tapore onowa, luay watawana. Ke, pone kawarida. Nawanta bago rin naratapo are. Peso, are kaita na matisipong. Kamra pa, oh, inatikiro yung mga katawuro yung mga suro yung yawakan na yun! Triple T! Enter!

0: Patay yan, ang inikokongura. O, ni kakamit ako kanwa na niya pong insin niya.
1: Eh, itong wala na ibu akong nanakanoa din ni siya rin akaroon yung tatayan na punti ka po yung yaririn ako. Numuan may ilo yung tatayan primary school. Nikara ko ah, pili yung kinagita ay katanaan senior secondary school. Ayo, ilang kakongura o ni kakamit ako. Aron na yakaburi niya kayo. What bang bang!
0: O, sexy nga yan, may pun karuto na. Ay, ripun na nakakatawroy may nakanoa din mother ministry and Mrs. Nrona kiro yung ana SOS OA contractors yan Mrs. May na project at yami na yan. Origi ay punupismaya kia o meta na kong na services misi me ana eso wiso project tari na koroy ang tatayari.
1: Ay diyan ka pala rin kami. Pa-lakasawa kaya yun yung hindi ko pong tanam na pakam na po na no na na service. Kapunta ka na makuli at tenise. Ano na taurungan ni koroy na pong tatayari. Yakakawa kaya po kini ayo. Pa-lakiyo-kiyo. Siya yun ni tayo. No na kanuan wa. Tenise. Mana eso wiso. Alright, contractors, at yan nila na dayan na natararua ang boda kina maguri ako tangiraki at misi awan approaching at yan nila dayan ay ka akakawag hirong sa boda ang namata
0: nina ino da dayan o ay napuwag yan.
2: Ladies and gentlemen,
1: eh, ayaw mong insin niya kiti misi engineering day. E po nipakaroy da pong wabuy mananawa na kon wabuy mananawa soon. Wawat nga wabuy mananawa. Igay na mo kamerwa at yay. Dabayrig skwela. Ano na takwagin na ng live streaming na na page PBA. Ano po na na page na kiti misi. Ayaw ang tayo po ito nam na gero ko mera yon talawa. Rokon dabayrig skwela. Gero ko mera sila ko na kilibas. Ayaw ang tayo. Matakwagin na ng social media. Paan na titay. Ano na ng tere-tere yay. Aro ni kakawag ni sumaka niya yung sinya. Ibukin na pala kinibas. At niya na wuta. Kinibas. Patiba. Aro kay Bana. Diyan na dahil. Yaman. Yaman man.

0: Cuando caen de tapuquinson, are pone con ella. Nanana pate, te tairi que yo, ma cante mete. Ay, pone cano cuida. Naratayan, me uri FM 89.9, o warai de menesin kai, aya porai 101 de tairi que hay. Me nam tapane con ura me yei, de taye yon que ya pene. Ara, catanua taipuquin na huella de muantai, sena. Taitana kodikite te wowo na koim a kakukure yam rona kim terapa konaki posuki o konaki a konaki meruaina non te te tairi ke yuna te meton rora ni konaka kameo kome aurine rine akena kakameo ko yain te tairi ke ai kanaro na paye yara katanwa tan kos konakona na pankan den ngorai te merenan na ko ongongram te tairi ke ai
1: Si bunti mato na pantau roin karo koi TV na ko, yan na miyaw si bukong kwe ari imeme tina nung nikan nung ngura awni mata kuno pa ikariki na pamagini bas tiyo nabe away tipitipiki.
2: Punti bibi tiyaro na, papun si yam screen na natau roin na mayangam, posika pa kate pupata taray bukin karo kwan nam TV, o kwa na pa nori pa ikariki na pamay tipitipiki o tiyo nabe.
1: Saksi ngayon na ang tiyano at kiriwan TV. E punti ima toon na pwede kapatako kung kanuwan na naaw sintigi di pas ari kakarawaki. Nungunokon na pwede may tipitipiki o tiyon nata e punday sina kung na pwede kayin tayo na ari itirani suwan tamon tayo digi o tiyaw rawan di tayo digi tiyaw ay suwan nga pong tipi mawuan tawan o away tiyaw awan di
2: O ringa, ngayon wakaan dungan na nakapoy may suwan inome tapo may kiripes. Awam kiri wan TV ene mengroni ko nepen tetayan ni ko ngurai ko oni kameta ko ni pai kari ki ni kanwan na program to ko meten kai na meta
1: on kami ministries NGOs open kampana na stauroi na pen besmai ani katanwata ake ena kuna ngurai ke oni meta ko kina ki yon te TV na ko yet botan na meta
2: on ko e ere ko kaina no tere vere ben nam pota ki stauroi na pen ko roi na kon na ko tangiria me pona ai meteroi
1: Saksi na yan naman kami ministries o NGOs si Tauro yun naman live ang ipotak ay pupura ng kasi watake ang matakwakina na yon de kiriwan TV o de social media.
2: Uri nga riki, arimeni kapakaan po ang karukwan ng TV yan mo yung nga mette po at tara. O ya riki na pena ko yung de VIP kiti pakani po ibukin ng popa into sin trading.
1: Taita para, ibukin ng kanimea tata ori itaki manamba ay kay isuwa tenung wakia akia awawanungwa tenungwa towana. Ke isu wa tenu wakea, ni meu wa tapuru wakea, ni meu wa wawa. Ni itagi merongono wa ikapu, ipun kata merua amma teta yon pae kariki. On kami ngaroiko ni katoapung. Men, kiriwan, timi.

0: The Night Bus.
1: Siwa de tara ako na kung rin ni kapuma na ti pororoy ni tata nuka ni pong. Kariki ang kayo ako na ko na minta ni ti mentyo ti buwina ti tahiriki ni karuwa ti ono wan ti nga pong. Ori asta to wana wawa ke ti poti ibukin ka linakim ti pororoy. Ti tata riek kapuma na ti enepe ni tayinan ti awa awan ta karangay na.
0: Ori asta to wana wawa ke ti poti ibukin ka linam ti pororoy. Ti tata riek kapuma na ti enepe ni tayinan ti awa awan ta karangay na.
2: Yay ti nga suwa! Nako yay!
0: Ata aras paswa ni kanuam. Ori asta towa na tenuwa nuwa te poki. Kanako ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dalikim.
1: Da, ay di na kya kora na kana se des wo de phone ne.
2: Ori nga ba wo de phone. Ya di kona le teria ana nga ibukim koi tigir mes.
0: Ya kupe.
2: Ibukim tenem na wo de phone da ano ko. Ya na se des na de kope. Don't recharge me. Oh, the secret. Kana kwa daya baki kano ng telepon. Ubusi yung call back. Kaya kano wagi ng telepon na iroya mutu. Aro rom na kya pona.
1: Ja, o ina wa tatay kana kwa kinda urongo rongo.
2: Nina po yung tatay po kinikana kwa ng urongo rongo. Ika totu ko na namakay na.
1: Ja, kantawa mo. Upon ko awa.
2: Ya kani na nga. Uri nga. Uri asta. Awa, awa, awa. The ball.
0: Whip job up.
1: Ja, yung mga te whip job up. Yung mga tirang kante whip job up.
0: To whip job up. Kung namdang job up. Ayaw ko tangiriya. Yan nam tapo para ko mena yay. Era ni paisi.
1: Ya, bubun wow an neke.
0: Em, ibugin digi po kam kawara to website ayo. www.vodafone.com.ky. No kon chop up ori nam pan telepon ki ana nam pan telepon rom dinia amais o na kon be.
1: Ito mo ay dai wapi me awa tiya wa ina no ni suwa te pon.
2: Kanoy kon kai. Apo na dinatuan din tek. Ina no na sinas Vodafone.

0: Laurin Koyete, Kiribas. Tirakan wan dem kagat awroy mandungan na nakabi na isuan ino meta sa mga Kiribas. At tangilat ay pura irora pag Kiribas tibo bato. Anday tag nane at ram day taniyang na TBK. Ngaya wakan kanurungan na nani siriya mi kampana at tangilat ki at TBK. Ngaya re sinabuko ng koyete sa kalikira ki pa na pagkaroy tubong ato wala pong ato wala nagas wawa tenga aw wapina onowa.
1: Kiki may nawa manibo o kanim koyete rin TBK o umurape na kang ani maneko on kakoroy pugin na miyang ito ko dehan ra pagaw to wana ste kari kira ke podi ngaya ki ngin teri kira ke oy na ngan de ke ayo iro kon si gbg ya na po to kai wan miyang on kari kira
0: ay nga yari ganun na na po si gbg on na mga karo kwanipa na special loan ay kanokoro on daisi na kanay loom
1: na bakit special loan ni mo amin wapi merwe wansu ni karo kwa isuwa nakas wawate nga wapi maonowa temay si ako na nako po ni mewapuwa may nano on ni mewate nga may yata te kanda ni nga de special loan na yu pangkoy ari swa ipo itiran ng loan kukunanap yung kain topak na kon kurakuran ng kapomi may kurakuran ng karikimani ari na kuna ni kaitara ang kapakapaka nte wawan wiki kinte na makaina
0: yakakawa ke yo ainga yarin de minisa yo ngala ereke munyam atira atoko kawarira ba kona kawa arun peisin ana kakama kuri tbk ni ngene ke mpo kam yo ndam loan ana kana kwari na ko yankai a enere ke da bo kam te tai ya te te kai ni bi ari yankai enere ya ina ke yo antenu te pong man in ndam loan
1: enere ina ke yo antenu te pong man in ndam loan ina non pen tbk are na na pa na ya in sandin ina non ndam bank account kin termo wa ki na hoim na kon ndam mafi mokoro are ko mena ye to kona sisiragi Eka kira te nako anakatango mane DPK ay kana ko nande ki rom the special loan na yo. Business ke commercial loan kita katango mane bukin ta karikira ke. E nako yo ame ta nako aki ye ya karikira ke awa ki aspa ya mo ay ya karikira ke. The social development loan ke personal loan ni bukia ta ni makuri na natapo ni makuri nako te tau teha. Kampana awa ipon ta ni makuri in private sectors. Unsecured loan. Yan social development loan na yo o e kainis na ko yung miya kaya kama pa makuli o na kita wa mika po mi e taraki may korakoran ng pakapay te wo one week te home loan ibukin katiyan te mo yung katamerwa o puntiepe yung tarawa o wo onnate
0: energy efficiency and renewable energy loan ibukin ka po on the solar set man appliance o inakuna na nga te isa emeno man matiroy man korakoran tayo te ururu support loan ibukin ka ni ribbon taan na kawataan uno niki te karikira kin disto ay kawari niki o ay tiraipin ayo e kainis na ko yakain na pumakoro ni kontak na Christmas. The Bridge Finance. Ayo e kaine sina ko yata ni kaikira ke kampana. Ati kaine no tipu ko nuaro ko ati ko na kurai yan na kitakite. Ari na ngaka para ana tan te tai awe ko. Yare kin na nin na ko na katako mana TBK. Ai ku kure ni katono ta pa yai na tan katako mana Yunus. Na ko ngue tiai ni ari pa kamre ni kimer na tipu mi wanu na ko ni na bi mer wewa. Te kan tan ngan katako mana yo pa TBK ye na kina am tar na ai itangiri apa na kadikira ke ibukini ka bayam na mutu kaina likim oi pon kaina kini besa panen
1: ina wa ke yon to wanan surai wa tanga wa pe mono wa o esana kite mais pasite ngaun meni meni bukia haina na pe o wangau ni bukia han sa saraba o wangau ni bukia hain pe so te mais ya ona na ko pon to wana tanga o ena ri ni para ina non wo wa teririki na pe hona en me wa te pesen sin ka tu ari ai
0: bukini ta ne ka pon ona internet banking ni me to ne ka pa ingami o sa busingami ka me ta ta roi min na mi ka na ko mani naron na ikay korean naran de satango mani the loan account number ya kakawa kinay papaya inesam kapakapaka da konda na bank account number TBK wawa wawa tenuwa tuwana wanawa hawa ke 223164
1: ibukin katapaninan rongorongona o kamata yoka ni kabarina narobi si pairi ki kenreita ki nakon nampa aika isuwa ni mewa kia wawa tuwana tapurono wa ni mewa isuwa ni mewa kia wawa tuwana tenuwa awa ni mewa ke isuwa ni mewa kia wawa tuwana ni mewa ni mewa onowa tenua kia taporo wawa towana towana onowa namante makuri kia kawara ara agents yoana miya pa makoro ibukimi kani Christmas kawara ara branch in London kia ni katai tarepo na ikai isuwa ni mewa tenua wanua towana tenua awan mewa ke onowa tenua kia akia wawa awa awa wawa
0: kanda pandu ngorami ponpanan TBK directors management or staff ni katikiro ingami ina nakapu ima isuwa ni inoameta apera kiribes awagiana karabaraba TBK ina koemi ipuki kinakin na nakakama ko rin the man terebuy meruwe o tereliki arabeo man kami te meuri meirouna te roi meirouna o ati tapumua meirouna tuana kandamichi

0: kuna mauri rongo rongo men paran kripa si rongo ay piko pinki. Esa obisin tawon kan wan tepung ni kame toan te kin na pa kripes. Ite ime toan inanun te ome ye kiki te mauta katakari. Imu amen tana makai na emei on kan tan ngake pa ina toki inanun nokas. Iri po se kame no obisin tawon kan wan tepung pa te nino southern escalation ke te INSO. Ya man na pangkai men te neutron na konde ao nino. Ita uto obisa ay pa ten tawon kan wan pong ay kay on kripes. Ano pun ko na na makina ki maye irakan mai sinta karaw ari katautawa ki kirakin na kontenu kanware nangin na pen ko kiribas apun kirakin na pa takabupu ari ina kuna nosi ya pen ko kiribas in kabuta tenu wa kati te ipukin roke ki ai reis aki asen taupupu ngang kai inte kempa ari te yei anaus tu pota ki nausi mitano ay nanumato ay peso yumein karawan tiyono pa ina kon roke kani iroon takarikiraki at the South Tarawa Sanitation Project. Leita kinteru ni karikiroro me te Chief Executive Officer me te Potaki Naus e rupi e romanga. Hai tau pa asan lukong kainanun pein te Potaki Naus I bukin tararuakia o kamakureia I bukin katimatuan raoireia na kontai kanaroko. Ia pun nanga nakakaitau te Potaki Naus na konta karikirake te South Tarawa Sanitation Project. Hai te Potaki ni makuri bukin makuria ni karikirake o katimatuan kurakura. Ngai pun ayuana petuana te kaangana kuya tani meakan na naus te Potaki Naus hai a timatuan kaitar mangaia. O inta kantan nga pa mensan o pupungan roke kay o inarang ni pupuki o men na nga temuyang roi na kuya taan kamalina o pun na kuya tipoto na mata. Nga nani o iamanina karawan nunupay na kung roke kay mentirapata ay the World Bank. Na karawan kaya nakakaya titaw teha ka nusiran na kuya kay mua ke apura unkuwa yon ti peurua ya taratay me ti nusiran na James Sears itaririkita nga ruwa po ispi maonawa. Iri po si nanay komisin nusiran pa ya sana pa nikaro konta po ke ete akina ke paye ira pataya ke ya utu kai mon tarata i peurua ntai ai kai ake arona te porou mei tarawat ti ina yetana ko pisi nga nan ya sana karo ko yon di ponu ntana makai nana ko ana waki nika kai nu siran na yopo nika waki nan rongorongo nikiripa singkwa na nakatei pa ena ti ima toa nukona anu rulinga ke aron manangaya mea kora koraya te koraki ake a kai na te mananga ipuki nikina akina perantewa ae di peurua. Rongorongo ndi bitipiki iraka yo nono bui te pakete ya kanwa ite paute ya mainaina ariasa ni kuru ime tanui ni tepe ni tapo ika kwa kuru yon PC. Ita utangan praiseman pa wapi maisua te pakete ya kunia ki nite lau krup hawa ewa aki tuon kanwa ni pakete ya kande nkai nite lab yon suva PC. Ia ina pete nipi manimewa te pakete aki a kunia ki nipi ipesi radikin Munuia Island. Mai maina awapun kunia ki nape tayin plastika ika ain roi mataya me kanwa ya pauta ika mainaina ikandavu I mean to oya, or a kamatuag upon the truck had the cocaine. Mun ngapung in the conopung, or ye in a pet to one of the besser. Ari ekuneki, Nikuri metanuin tape irrigil the taponimeka, a camia. At a bracement pa a capinel kay a yakona, Nikuruko in the end packet a booking to okia, nana tapon de two. Yes, at the party a little tekan kayon paponukin, the akinapa, in a potuka the man that pimen mewa tiriki, a booking anganakin bogan wheel, in a matana. Na kitapi pa e pautukhaki ki eaki ino amatan te makuruane ino unteo sintei. Eta ute Prime Minister James Marape pa easa te makuruane na natepeka are e kamanua yei anatua Papua Nukin ni Bukin Kariayakan awanganakin Bukin Wail pa enangkona anapa ndauteakan na iponi rauna na kontae kanaroko. Bukin Wail pon makurun Papua Nukin nare easa nanganaki ino amatana te utana pa enapon waki na tararuana iponi rauna me easa nikota nanuna te makuruane. Mita hindi ukena no yonan muwa tangati pimerwai wari yo siya ipa angina kain poking wil hapon tangiri apa anapon ino amata ipon tautayakan niya ipon irowya anda kimena yan te tautayakan papanukin mea kapenen tayakan ino amata ni poking wil evene inanun pain te ausinte ipapanukin yan te por roy e te poking wil peace sacrament eto kumarapi pa angkana te ausinte ipotokang anakin poking wil ino amata na a yan de tua a ye terrike at pimen mewa are enarina no namo apoken wel ike ena ana ke tuta ne min tuta na tiro amata me yan port morrisby esa na ke misin prince yon nu karetonia ne katapua ka kapona kwan ta kamenin ne ka yana ko ne karu ko opi mewa nu wan tun ta pong dinerine ne makoron na ko nu karetonia ena paina ke te peire ande men te mon pong ne karu ko nu kan pong te tabas ntai nu karetonia. Tepepeire yo epon si kainis mea kapona kwan on mekin da kamengin. Tepepeire na pa yo epon karawakin terupa ena tetoko arikin dayan kamengongo meirowi atupo tenoma tau itirarikita piwa. Eta utai kamisin pa ya kora kora ngai te kana na yon nukaretonia a ni makoro na ke apupura ni kaine sima matuan te kare ki meu a te roaro e ta kuna wepataan tara rua te rau na ruia presimen no atausa e te imatuan ka kare panakin te yenda sipu na nani ya puni karawa kina pete pepeire ni katapuaka ni kapuona kwan a ni mekin te kamengi ni mei teriri ku huwa tanga wopi meua ni kin te kamengo a ya kora kora de tayane horongo no nape ayu are pun na kairo ri terapata ari etape me tuon tapo ki akapona te nukuria i bukin kariken ayais pa ana ko kwa pa na ko na ni kapona ki mengen te nukuria ne i bukin karawan po mai ka ma khro ri ina wak ngai te maruru i bukin ko khaya khai de IAEA ni menga karawa ana tu tuona kon na tapo nukuria i Ukraine ni kapene eta ko na ko men presidency american ne pa e kora kora ngai te makuri min karawan te mon down ni maroro i meren na Amerika o Iran i bukin kariken roi te por roi ari enang kona ni katoka roi i apupaka au ayai ta parara apai kai e taku vans pa e pon mwak na pa te maroro yon kaukan te marawa te Strait of Hormuz au kamatoan katokan te yen apupakan jaon wa yon te por roi ari sa inaki te wikanako au yei pokona na pa mga kaukan te Strait of Hormuz au katokan te apupakan tapon kapene ni kotaki me ayia puaka i terera au esbola yon leponan Asa na tausa, rusan din ako at kawa ay rang nikakawa kay bukin na nawakin ni Puaka Ukraine e ako stay and tinilika o nikatayan na bangkay nikatuwipipi at kawa yun. Nikabuta at kawa ni o iaranagi pa at gray zone kay detapo ariyaki ang kaya itaw teakan na kay intawa kitayakan na ilong tukurubutuan ang kaya kurakura at Puaka Yona imarinaya ang natausa rusa upon Ukraine. Ata ko na tausa Ukraine ake atawang ko teakan de kawa yo pa asa na tausa rusan din na kumanitira ay ka kokro njero ari ereng ni kanganga iluya pa na waya ko ni mga kakio na kuya mainan de kawa ay ere na ikustente ginika pa temetaroa ibukin de makoro e Donbass region makoro ni Ukraine na retangiria rusa pa enatawa na teakan ake nikarikia pa tuwa na makoro na gana ya paka de kawa ane au anakona ang kanya na tausa rusa Nini makurun Donbass, aki atawa ki rawya na tausa Ukraine te itaramayaki, ntakawa Kamaran Tusk, o Solovyansk, o yatarana pangkanda ni Pepete, tawakin onun Donbass ni kapene. Tawakin Donbass pun tawana, o inipukin na napakarusa yon Ukraine. Rorong manpanan kilipas.
1: Reporti mene kanvo me nakapos ki roi buki atai nai ni awa nakapo puteni mane buki atai ni mane aki amena yeri ki me misu ana kun duai wa
2: Puri mi kampane Reporti Enterprises nkata no taba ni moment ka ni bunge na ro wa bi mono wan surai ay na magia na tapo ni kaki posi buki mi me na simi are po po tapon pairi na to ke bi me su wan surai wa nga bi mono wa
3: Turn it up. You know what I mean? Toy na wakin ba? Ang program yon ay kapot na tin na ini. Ari yatakin na rana at Miss Triple T. Dito sta? O si kukurain na pet ko sa pa. Ang nangira po kon ar kapot o tiri kayo at tin bani na yon tayo. At Mr. Triple T Rising Star. Woo! Sahu! Ay kamera! Yaro ko ni kawan na nakarupto na.
1: Ngayon, program ay nakaungayin na sila masipura. Bahanere ka on the station ni Kosi ay ako na pay na ayatare na. Away po na pupauto ka kaya na pay bukin ka kurakuraki na ayatare na nte ipuakoy at kuraki o ni meroro nroroya kay kay. Ayaw po na kaway to wana rin ni kakawak ipukin po to kaya rati ay menwari rikeya pohonga ni kunani karikira kaya roya na ayatare na o ya confidence imain ikaway rakeya.
2: E po ni wangaki na rin takapayara ibukiya tayo na ini meta ni mana kaya apaka yariri menisuwa na kondruwaywa. E na toki takapayara na kondemani po ngay maira ayo wabime wawansuray wanga wabima onawa.
3: Ayo aratay po to kaya na sila masigura pa amahevi katakapo to ayo po ni pukin kanukarawan na yamusilawa ayaw wakana yo ya po yatay na si Mimes Bumi aki na tauroy ko ta natan ang yuso ang mimakoro aki ang mi community na kanwaya apon rangin na tiroy
1: ay kay din narakanwa
2: awan na dyan ay bugia aki amon
3: isi po po ay bugia aki akawumin o ni na po po tatara ay bugia aki akatilimen o katay ba tribote itray akatay na karoyin tatay nyo akatupo po tatara ay bugia aki ay na po kontakapoto ikotagin na kakatawa pona ya bo pa fong yer mal chi boti ai poni kamora o ai ka ko kurai da wa na ko ya rate ai mesipuran te tai yo
1: kanwan ai ya ka poto atai nai ne
3: tewa get wo wo wa so long where tenwa tal show awa kiba stars o ta ka mewa speech kanwan ai ya ka poto mani
4: tewa na the stage walk ke the modeling Goa, runway show, tenua, talent show, awa, kiribas dance, or the animewa, the speech.
3: Okay, buddy, in the corona. Ori takima aramei nobis, yon tenamba, aisua tenua kea, unowa isua, tapore isua, awa, ke, isua nina watawana, wawa taporo noa, luai watawana, ke ponikawarida, na watabagur in artaboare, peso, are kaitaramate spong, kamrava. Oh, ina tikiro ya mika kata uroi manja suroi ya wakana yo! Triboti!

Nene i ere nei Selindion, me kuna na One Heart. Ia karakoi rarai naratai a Maori FM 89.9, sa wata ken kaina kon pon te puina. Me nam tapa ne kongora me ye ye te takantani ngapa kupentei me toan pon kakai tarai me ikan neke, ya wan kawainan. Popo aratai, ngay re tei me toi darikiu, ina nanti kite tapi wate tai me angka ya sarukone pento kine kanwa narakatai rikina koim. Ngay re napun kakameo ko me nikiran na ko urine dine. Ake nakona kona ni kana korawa kana wanam tai dike yo an ka wana pete mesu mete te mosirawa ina nan am tai no ngora storm across the valley clouds are rolling in.

Kepentingan itu nongra yon panan mau di FM aja sampai nain. Ay pensi tapi wari kita tay mangka ya ya pora itu pun. Ayah remen nam tapa ne pengora meye kaya kita wara tayin mga ngora yakinan tapi kora kaya mo ina. Kaya ria pondok na pen. Tukin akan wan naraka tayiri kina koim. Tayiri kina pong ayu ate taka wapong wapu ime. Tenu wapong intena makaina. Esun wawatanga wapu ima onowa. Ate takai tau dike pes na koim di meto nongoram. Menemuan rona kim irau nanan tetan meon tai ya nak negara ku ay mangaruk ona pentu kina kokong rayam me kameru roa minanan te tetai di kayu na tai mani ngare na mangau kiri kona kon tai ngapong kin akon pon na nowan te mani ngapong naron na ku pentata na yai yai ngai di kina yere tate upi ari esan roro ni ko tekan tani ngapa ya pon waroi te mesu me temo sirawai nanan te tetai di kayu. Ika yari yang mengakangai na penakoyim kuna tikiroin kira nam tayri kayo kuna mesuroy sa mga popo mo.

0: yang wanya nte milisai. Itu wana terongorong atau kan tenus pepa. Apun rongorong nte mena jaini arya kas tuana sena jaini wariri ke niteran tekawai. Wawa tepung imuina ayah kunia kita ti jaini ay. Apun ti metu ani keik. Me apun rangin noi mui kame wan. Pun nak kiai rora as tu kan ti metu ani mian tepung ngai. Mkiaro na pasta ki kamara kek kentara ruaki iroya arakar ke arausu. Imaini ya kubungyeki ayakame ni nyango tiaswa paena karikiko paka aina na usu. Tepaipara ya punteyaki na tirongurongo ya kuawa ipukini katiana na usu tiaswa ntia anape. Tiaswa ya sani karoi paini kapeni ya kiyukona ipukira pasinaira andiki paka aina na usu payaongan sipaka upaina na koira ngaira aikanasina. Nikapeni ya wameta akarika kiron tiaswa mesaki nikapeni ya wameta nasin tiaswa. Tekawai na konti rinna ko inanun na nausu jeswa, pon men menga pungye kim kawa na konti usu wanu. Kumuan di kipakain te usu nometa, nke kumuan ni pungye ki. Mekonari kipakain na nausu jeswa, ni pungye kim kawa. Amusu ntaamne iron jeswa, ipunrangi ni kakawa kiriki na kon amusu nrapata. Ibukina pa iti imen on na kieto kina. Nke mirimiri ngaira, apun na kiharakona, pasapun kakatan na pe yaya rakaro pa natararu waira. Anakari kira keira, awa narire inira. Awa ipunne akake unabia ngai yonkoye, are sipungi yaki panasin tiaswa. Yaki kaka ngai pa, saikawai. Sipundia ini kaka amaraki yaki, awandeire inaki, arura ni mewe bou inanuni yesu. Ngai sa menga mwani mewra ika bou, wasika inanua ka mwakira iro ya tarira, me maane ra inanun tiaro. Wanikari kira keira, pasina mea kanikawain, menanuni yesu, wasaki, nipundu inaristat. Nasin tiaswa, apun dia inungutia kana kontepo ki atapu atapaipara. Ngai pun nani anapokin deire ito wari karikira. Are pun dia kinara arora ni meu. Ara usu inanun tiaro ahatai apa yesu yasa ni meti bukin kaparaki narapure. Oani mengaus mentimet. Pun singa ya konani kiesi kawaira na kontemera ari karawa. Terin inanun nana usu tiaswa inanun nakiyai. Pasenaki sine boye inanun teumantapu ndiara. Nasina nepoye nape ni katuapung inanuni meura. On kamwa ni bayan taina. Sina kwa sana pe narora nta tangira na koi on ipo puoki na koi arora na. Yangwe ya, nte ministe.
1: Ay, wala ita ko pangayari kita. Ito si pangayari kini kakawa ki menam kongra ki matotoane. Epan na koi mane ki. Menam tapa ni kongra meye ya pan pura isuwa. Ayo mangkan ni na pa reitan tayo nga po ngayon ay pan poto ka hanta usu. Ngayari, ang arayam tayo ki, ragi ning kakawa ki, kong raki, kunakuna nung rayon, meuri FM 89, sana kayo na kuangkan ni na kon poto ka hanta usu.

0: Panamera in the morning up on me. Iran Gugrain Kaiko Nanga, Omorain, and Ranting up on a yo, Mikanuan Nara, Meruro, Yon Botocante Usu. Tokotepion Tokayon Biom Nemakurin Ting up on a yo, Kitanko and Okota Royan Estem Nakon the Eri, Kitanko and the Tokom Wana Kanwan the Pempu in an unmangam thing up on a yo. Korapang Kaiko Nanma, Muana Kanwan Nampung, Nora, Idarikira, Ting up on a. Kimai ni kan esok lagi nak kawan kawan nara kawan orang Apple untuk kan terusu. Oh, sabun dimua ni kerapa arah kampan ada KCDL. Pangaya emali nak Apple untuk kan terusu tengah pangaya. Senangan dah mua nanti ni kan aku ikan kawan nak kapirong orang pakau angan apa nanti ya.
1: I'll always remember our summer in Hawaii. Aloha nui loa.
2: Under the coconut trees. Doon mo na kami terikiraki. O katapang akan, anak kang magur kay CDL. Inanunta ka po si Kiloy. Ari, inawuta ki on kayyek. Iro na yung miss. Gay CDL 2026.
3: The minute on the MTCIC in data kime KCDL, kahin the board, the CEO, me ana management, o tani makurin KCDL, nrona kime te sakorupo ki o staff na na mother ministry, MTCIC ke komre. Anga aya katikiroi o ya poto kana kon eni ani ari esan na nga ya pana sa kapoto arere KCDL away
2: popo sintakata iyon na pamakuro ma ami men pasan ruben otta na pay pay KCDL ndo na gimera pata aki kamme na yan MTCIC ndei ta gima anausu ne yeni yon tarawayeta peso omergi sei kari ba yon na nga ara poto kana kon miss KCDL 2026
3: KCDL kon nam kampana eno warhoiko nakon tirikira ke menika upaira at the KCDL

0: Ako ba sa nrapa KCDL? Ano ba ito kante usun te mani nga po ngay? Awasun na ra meruro punti teya kaya ka ngay. Punganan te po nano inanun te usu. Te usu punti wana te kakapaya erang Indiana ko inanun te miyaway. Te tapo resu puni peni ni muande ire iyay. Te tangira, te karinerini, te akoy, away te sipanga. Usu ay kakorakora kene miyaure ire iyay. Abuo karikira kenda beto community kita kawa ya kora kora o karikien kekana korawan te ingapong ayata me erwariki. Ndi on nabe ehe iragini pesa ruaro nante pungei o wangina kainte usu hama ista tapetapeya ndi akante makuri tireirei o waita apiri kitapewa. O ntapitai o sakonani malinga kakawakin haripun kapenyan na peharatai mekaina ra usu. Yorian kesi tapewa te minisa sikonani meruro ye mekaina ra usu. Mete meruru ane, ena po nikona nika korakora arundiki tere itaki inanon te usu. Te puan nanu inanon te usu, yaki nanon nagi pa alang pun pene lepen si te puan ni yang wakain te usu. Ntabetai tere itaki, ekona andiki pa po to kai hari nanon taya nika anganga. Karinian te kakokoro ni yang, o te waya ni magurin siem ni pekatikia te takete kete toko esi te wana. Te usu etapen dikira kini korakorang kana kaina, akau kita ningayan nungorana konte menna mete menna. Nkana akarawa tire itaki ayewuki. O nikawata harun te kukurei o te poutoka na kon korakoran te menna mete menna. Kaaro erangi nikakawa kita peya, nikawatan te penna nikatoto rinanun te toto anakin nanu, te kukua ua o te tangira. Ate ei, anapun korakorana pe ya poutoka na konte puan nanun te usu, meni kota nape yang hari ini ni, hati ibu ibu kini makurin temu yanga, awai kota nanu yang niku kurei, nikanuan tu wayan dari taki. Ntepongai, asa kau mai yang kain darau suna ko, pa anapun dia ni kari kia ya tay ibu ni ibu kia, narun tu wayan teka teka nama raki, ansi siraki ni ya pa ewar kanuan ya pung, kengkana saki me anak apa ni ya tay tu tanan ni meruru, anungongora, pada yang makurin narun tega warire kia ikai. Enapun konani karika te pitaki, kita kohakoro e amuan te pukura. Ngkai sa muana harapong ngei, o warawi kia yu, o sauru ringa pa korakoran kia aintuan te usu, epun na kia naa kia pakina mente kaupai, me epun reke mente tangira, te karinirini, o te mamannano ipun irau ya kain te usu.
1: I'll always remember our summer in Hawaii. Aloha ni uiloha.
2: Under the coconut tree we stay.
3: Tuwan mana kan teri kira ki? Aku kata apa kan? Anak kamu guru KCDL. Ina nanti kau bos kira ini. Ali ina uta ki on kayak. Iron name is KCDL 2026.
4: The minute ante MTCIC data ke me KCDL, kind of port the CEO me ana management o tane makurin KCDL, nrona ki me te sakorupo ki o staff na na mother ministry MTCIC ke commerce. Anga aya katikiroi o ya poutoka na kon ieni ani are esan na nga ngaya fana saka poto arere KCDL away!
3: Poposin takataka. Iyon na pamakulo, may animen pa sa Norben, o tani pa ipayin kay CDL, no na gimmerapata, aki kami na yan, tim TCIC, hindi ta gimme anawso na yani, iyon tarawayita, peso o merkay, sa ikarigi ba iyon na nga, alapoto ka na kun, Miss Gay CDL 2026.
4: KCDL pon nam kampana, e na warukoy ko, na kong tirikirake, manikaw pa ira, etipin, KCDL.

Serang kakai ta urki na konara kampana ete KCDL. Driki narun ka buwan ta kong rayo. Ako rapari king koy nung ram na konara meruru. Nabuto kang te usundi nga pong ngay. O sa katikiroy ko na gan na kain mo yung am. O amuso. O ipiyan ako roy. E nakakano. O men kakapaya kikanuan na mi pong ngay. O ay kay mami. Ako naratay remin sa mga kaisko na kay kaiki. Ayo ti metan mo ni Simeon Tater rom ti nga po nga yari akangay na ko yung tikiroy rikin ko yung mga muso o tikiroy kanon na mi po ngayon.

0: nang.
1: Dengar wai wan nang awan dari anak ini iron deh tu warai kiai tonga, meh tu warai Elijah, meh kuna yani tu koran ane. Ah, men nam kongrane pakan aku pasan apa nongrai nanti ngapa ngayu ita ku bayangan aku te, tate takau nganan oke ate terirei men te. Kongra kana ki matutu kana kuasa nongrai te ngapa ngayu. Ya karo ko idan narata inka ya ku tarai min de awai suwa. Ya ku tai min wanuan jaonon rawaki aruai wana ko inka yanen jaonon raina. Ai wara te tai yong kan ne resna ngi nga wa ki na ko nara ko angra re muina am ne me wa ki ne ka ka ki pos ke main te pus mayan tai yan tare pon asna angane mo ara sapo bau to ka aran me wa ki na nan te wi ke yu te pota ki ne ku ku ko to ki ora ki are ya po to ka te ne me wa ki ande nga po ngei ai re sna angan na mo te tai yong ra ki na nan rong rong ang ko e mai kan ne ko ya na ko na ro nai Narani mea wakia, angaro ayam tai kaka wongo, terapai na kona na pantapanen te rongorongo ayo na koim. Aani pepita na peka ya kantai ya nsisiraki, ake kona itara mangaya, nte inga apong ayo. Wara, sana kaina ko te taina konte, te MHMS, kite te onraki mea na rongorong.
2: Kona mea urikiripa sinta mea ruan te inga apong ayo. Kadang-kadang kami memang wakin tu kayu. Menteri bota kini makuri ibu kini memori aku tegi orang. Ani perang lagi menabisin biyakinan taruhan memori. Menteri program at DAT scale. Ani mana kini menteri fed nalarapatan ibu pok itu tahu tera nasiri yang kiri pas. Jadi DAT scale program. DAT scale untuk program yang pok ayasan kata pernah kini muat dalam makainya asun terdiri kayu. DAT scale itu ibu kini scale up of assistive technology. In another game, the scale up, pun katatanakan temagurin susuo, nilikereke mea tetaratara, ke takakawungo o takakamaguri. Assistive technology, ke assistive product, ayo ya kaine sinakon pai ni pupukin na runtapay ni kakawungo, tekirasin taratara, ke tekirasin ni mataki, tetai, takani mauk, o tiyoko, terangan tori, o tenani kayo pe, ay anapoka na kakamaguri tiyatei. Yasani kauka kya namaguri, DAT scale program, ntakawapong nwaywaye pungin sun, diriligyei, ntemere arimere na nipigini pe uwez, o te KG5, ilon timinita, mentepota kini makuri pukin temeuri, o katuki orak. Timinita mentepota kini irei, te ay kanisina men na Australia, na kwa nikilipas, awana metanungi anabis te yunusevu, yaw nikilipas. Awana puka meruwa kina pe pungin te assistive, tikinorachi, diyan nabe get the world assistive, Technology Day, ada ekorawakin, nauan sun katuarilik. Mana boten iyang, at kau kakawain, terapaya, ke unlock the everyday. O yung tapin the program yu, pa enakorawa, anamakulin si suan ako yate, ya ke, aminan tiriri, o, ake aminan, ntakawa, ake men nonuwa na kontibi meonuwa tiririki. Ibukin nora na yakangangan na yataratara, ay yakakawungo, o yakakamaguri, o nikariki, men kakuroy pai ni pupuogi. Ke assistive technologies na ko yate yai ka akunia ka pa yai yai ka ngangan yai taratara aja ka kawong o yai ka kamakuri. Temakuri susu ayo enatau roi nung akin lagi ni moa dinanun deirei ni moa men temuan dinan o takawarinan o ni karikia kinapa nora kia ateya ke amina sinan kun terirei yao ni kilipesi na kapita. Kakawagin te susu ayo pa ngkana anora kinkin kunia ka teay pa yai rota kini yai taratara aja ka kawong o yai ka kamakuri ke tewana may buwakon nakane o te program Ina montain kare kay bokay ente tay atabe pa aman na kay yakangan antiriri on ikaw nga ari takia na roroy antiriri na yausu na yakawa o yapa bakuru ayi warun wa kinan tisu ina mona na so do program men sura idiriri gay ni kawari mo ari ri yakiyon tarwa tina ina no me peso on disen kawari ri ri akiyon na bakuru ni kapene yon kilipas takanta ni pangkana apen ya te yake amina ina no antiriri The program ena kariki ena pe kawaraya te yake amina sino no kuntiriri ake apaka ayariri ki men no wana kunti bi ma no tiriri e kaina ki sin su su ayo iro wi tani makuri men te pota ki ibukin te mauri akote giorak oni kariki pe ma ana sin te pota ki ndeire ibukin apa ena korawa ki te makuri su su na ko ya te ino no takawa ndeire mayare ai pun te panan busi on kaungana no ko mi karo sibu oi tantara ruwa ya te ya ikai pa erang ni kakawa ki mi pouto kana kontesu ayo pa aumanti me to roirin ayataratara aya ka kawong awa ya ka kamakuri dapata iya nasini masibu mi pa ya ngante ka ya takite awa ya koru ake ya waya kinna ibukini kapaya iya awa kapaya ni kiriba singkai awa ni ngapung sabene ni kaupa kawa inta kapaya nako ya ratei ni mua mentereirei awa ke ya mene isina nukun tereirei kamdaba kani kiribas awa rapeo mengkami temeuri kiroi o tetapu.

0: Taran na so ay usikain na unumiyawa kenda yung apo ngayon. Dito ay isina ako kari kita tayo na kong narasama na naran na miyawa kya. Tapos taki po kinti meuri ako to kiyora ki. Men the program at the 80 scale. Adi narangin po nga nanap na kong kiripas panin. Asina ako kari kita tayo na kong te MHMS.
1: Kiripas yung tamaruan tayo nga po ngayon. Kadaro kami na mawag kanto wikayu. Mente po taka ni makuri ibigin de mauri ako tigi orak. Ani pero ngagi mendo bisin bayakinan tararuan de mauri. Mente program at the 80 scale. Ani manina kaya mendo tifet na narapatan ipopo kita utera na Australia yon kipas. Dera the 80 scale program. The 80 scale punto program ay po ayasen katapenagi ni muan tala makaina asun tere dikayu. 80 scale ite ibigin the scale up of assistive technology. In another like in the data scale up pun katatanga kan tamagun susu ni de kede ke ma tatara tara ke takakawu mo ataka kamaguri assistive technology ke assistive product ayo ya kaina sina kon pai ni pupu ki narun te pai ni kakawu te girasin tara tara ke te girasin metaki te tai te kanu mau o tioku terangan tori o tenani kai pe ai ana poka na kakamaguri te tei ya sen ka uka kana maguri TT scale program nda kawu mun wai wai ye pungin sun dirigei nte mere ari mere na ni pigini be wes o te kg5 i don te minita men te porta kini maguri pigini te meuri a ka te kiora ke te minita men te porta kini irei te ai kani sira men na Australia na kori kiri pas a wana me tanungi ana obis te UNICEF ya wani kiri pas a wani puka meruwa gina pe pungin te assistive tikino rachi nja nabe ki the world assistive Technology day, ada ekorawakin. Now one soon katuarilik. Mana botoni yao? At kau ka kawain trapaya ke unlock the everyday. O intabente program yo pa ena korawa anamakuri susu na koyate ya ke aminan 3 day. Oh, ake aminan dakawa. Ake men no one akon tibi mawon watiriliki. Ibukin no ran na yakanganga na yataratara. Ayaka kawung o yaka kamaguri. O ni kariki men kakuroi pai ni pupuogi. Ke assistive technologies na koyate ya ka akunyaga pa yeye ya kanganga ni taratara ayaka kawungo o yaka kamakuri temakuri susu ayo ena tauroi ngwa kinaki ni moa dinanun deirei moa men te moan dinan o taka warinan o ni karikia kinapa nora kia ate ya ke amina sinan kuntereirei ya o ni kilipesi na kapita kakawagin te susu ayo pa ngkana anora kinkin kunia katea ipa yei rota kine ya taratara ayaka kawungo o yaka kamakuri ke te wana meibuakon nakane o te program ina montain kare kei bokai en detai atabe pa aman nake ya kanga nan tirei oni kau nga ri takia na roroi en tirei de yausu de yakawa o ya pa pakuru ayi waru nwa kinan tisu ina mona na so do program men surai diriri gei ni kawari mo ri ri yake yon tarwa tei nai nono me peso on disa ni kawari ri ri ake yon na pakuru ni kapena yon ki pas takanta ni mapangkana apene te ya ke amene na ntirei the program ena kariki ana pe kawarai ya te ya ke amene sina na kuntirei ake apaka ayeriri ki menno no wana konti bi maono ntirei e kaina di sim su ayo iro ya tani makuri men te pota ki ibukin te mauri aka te gyorak oni kariki pe ma ana sim te pota ki ndirei ibukin apa ena korowa ki te makuri su su na ko ya te ino nan takawa ndirei mayare ai pun te panan bu si on kaungana na ko mi karo sibu Oi tan tara roya te ya kai pa edang ni kakawa ka ni pouto kana konte su ayo pa au man te me to roirin aya tara tara aya ka kawo mo o ya ka kamakuri da pataia na simi me sibu mi pa ya man te ya takete o ya koru ake ya goya kinne bukin ka paia ya a ka paia ni kiriba sin kai a ni ngapong seven ni kaupa kawa in ka paia na ko ya rate ni mo men te rei a wa ke amene sin na konte rei kamda pa kan kiriba a wa ra pe o men kami te meuri te roi o te ta

Sa panuwa ki na peyon, narani may awa ki na kakakipos, hindi nga po ngayon, ito ay meto na mga watirain ng kay. Ayarin ko yan ko, kota ay meto ang doon na kanwa narani may awa ki ah. Ah, eh, mga mawa na peyong kay tirain. Kitaon ko yan ko sa mga doon ni dante nga po ngayon, ayaw rani may awa ki, aris tayo meto ang awa ki ay. Ah, aratay mong kay wapu yung mewan mo, dami na simuin tiya wa isu. Takanta ni nga pa, kuya tayo yung tiriri, nang kwa usamakan, kaya yung kaya ni pas, kitaon ko to karangkay, tiya. Tapos hindi nga po ngayon, tapos nani kakatikirahin na ko yun. Ayun, ang tayin ko iti takaro, meti tisi na tisi po ke. Ang kanak ko, ang katikirahin na ko yun, korakin na teya ka na mga tauroy na panikaya yari-day na nanti nga po ngayon. Ay po namawang kay tirain, na tayo meto na kanta ni nga rukon na utaripon, naranampan taripon, na ni isuwa ni miyawa ki, tapuro uwa, awa isuwa ni miyawa.

0: It again.
1: Kabara ure yak yongo tera kwa.
0: Aya kanga iti sisiraki. Kuna anga yesu kia kairu wake, kanga iti sisiraki ayo. Ya katawra wake ande mea wake ande wiki ayo, mente pota kine makuri ipu kente mea uri okote kia waraki. Mente program at the 80 scale on maninaki mente defect. Yesu kia kairu wake.
1: Yes.
0: Kaipa nangye sana, kana kwa mkata kira wai?
2: Pernah kau menam tapo, ane kuarisi ramai. Alasan mengenal hari kaki mana?

Wara, itaku pai, tapanen di kite, terong rong wanda na koim, kuya ko koroni, dan nara na mea wakia, kuya na kwaspa, mga kaukuki on meuri efa mai tiran pai nain, ai yora na mea wakia swaki na rana. Oi pun si wapu iri kite menis mangka ya poroi, wanua, yon nara na mea wakia, ntai ngapong ayo tai papara. Rangi pai si tetaikia, yon kawainana pen boro kontokina, amma wanika kalpusai.

aquí, te tai, te kani mauku, o tioku, te rangan tori, o te nani kai pe, ai ana poka na kaka makuri te tei. Ya sen ka uka kia makuri, te iti scale program, nda ka wapung nwai wa yei pungin sun, dirilige ei, nte mere ari merina ni pikini pe uwez, o te kei G5, ilon te minita, men te pota kini makuri pukin te meuri, o ka tuki orake. Te minita men te pota kini irei, te aika nisina men na Australia, na kwa nikiripas, awana metanungi ana obis te yunusevu, ya onikiripas. Ani puka meruwa ki nape pungin te assistive technology, ndia nape ki the world assistive technology day, ade ikarawa ki na uwan sun katuaririk. Maana buto ni yangu, at kaupa kawain takapaya ki unlock the everyday. O intabende programa yu, pa inakarawa anamakuri nisusu na kwa yateya ki aminan 3 day, au aki aminan ndakawa. Aki men nanuwa na kontipi meonuwa teririki. Ipukin nora na yakanganga na yataratara. Aya kakawong o ya kakamaguri o ni kariki men kakuroi pai ni pupuogi ke assistive technologies na kwa yate ya ika akunia kipa yeye ya kangangan ya taratara aya kakawong o ya kakamaguri temaguri sisu ayo enatauroi nwa akiraki ni mua rinanundeirei ni mua men temuan rinan o takawarinan o ni karikia kinepe nora kia ateya ke amine sinanukuntereirei ya o ni kilipesi ni kapita kakawakin te sisu ayo pa ngana anora kinke nukunia katea ipa yei rota kine ya taratara ay yakakawong o yakakamakuri ke te wana me ibuakon na kanne o te program ina montani karike ibuakai ente tai etebe pa aongan nake ay yakangangan terirei o ni kaunga aritakia na roroi enterirei na yausu na yakawa o yakapakuru ayi warun wakinan te sisu ina mona na sisu tu program men surai diririgiai nikawari mo ari ire ya keyon tarwa te ina me peso andisa nikawari ire ire ya keyon na bamakoro nikapene yon kilipas takanta ni ngapankana apene ya te ya ke amina ina nun tire te program ina karike na pe kawari ya te ya ke amina sina nun tire ire ya ke apaka ayari ri ki men no wa na kon te bi ma on wa tire ri e kaina de sim su su ayo iro wi ta ni makuri men te pota ki ibukin te mauri aka te gyora ki oni karike pe ma ana sim te pota ki de ire ibukin apa ina karawa ki te makuri su su na ko ya te ina nun takawa de ire Mayare, aipun te panan busi on kaungana na koi mikaro, sibu, oi tan tararua ya te ya ikai, pa erang ni kakawa ke mi pouto kana konte susua yo, pa aungan te imetu aroi rin aya taratara, aya kakawung awa ya kakamakuri, dapat aya, nasimi, masibumi pa, aungan te kaya takite awa ya kouru, ake awa ya kinai bukini kapaya ya, awa kapaya ni kilibasin kai, awa ni ngapung. Sabene ni kaupa, kawain takapaya, na koi ara te ni mua mentereirei, awa ke amene sinanakun tereirei. Kamdapa kain kilibas, awa rapeo men kami, te meuri, te roi, o te takamu.

Ako pa na hura na kon naran may wakin tayo nga po ngayon. Yung kwa kay na kon wanuwa. Rang ni pesi tatay. Takanta ni nga pang ko yan. Yan may ngam to. Yan ako kain de. Takay nga po. Kaya kita. Takatawroy na kon de. Tamakuri matirayray. Inanante. Tangay na yus. Panwakin na tang kayo. Naran may wakin. Anaro na pa ako rin sira may kanin. Ara ne me awakia risko nante ke yei, nara nampa, ane isuwa ne me awakia taparo wowa, awa isuwa ne me awa. Ai, pente, taka me auririking, nako ei mga ya kwa tokarapeo, makurin te inga apo ngayu, taka tekeroi, men, me auri FM 89.9, nako ei mga apo ngayu. Ta itaparai mawa te raining kai.

menaur kita sinta meruan tinga pun ngayu. Ya kata roh kami mau wakian tu wikayu. Menta botak ini makuri ibu kita meuri aku tegi orang. Ani perang lagi menabisin biyakinan tararuan temeuri. Men the program at the AT scale ani manina kimi menti fed na rapata ni popo kita tautera na ostere yon kilipes. Dera te AT scale program. DT scale punta program ya po ayasen katapanagi ni muante na makaina asun teririka yo AT scale ete ibukin the scale up of assistive technology ay inanona kin tetera scale up pun katata nga kan tamagun susuo ni rikirike me tetaratara ke takakawungo o takakamaguri assistive technology ke assistive product ayo ya kaine sinakon pai ni pupo kinaron tepay ni kakawungo tekirasin taratara ke tekirasin ni metaki tetay tekani mauk o tiyoko terangan tari atenani kai pe ai ana poka na kama kuri tete ya sen ka ukaka na makuri tete scale program ndako bon wai wai ye pungin sun dirigei ntemere ari merina ni pigini be wes atike g5 i don timinita mente porta kini makuri pigini te meuri akatu ki orak timinita mente porta kini dei dai kan sina men nostelia na poli gripes awana metanui ana obiste yunusev yoni gripes ani buka meruwa gina be pungin te assistive tikino rachi dia nabe get the world assistive technology day ari ekorawakin nawan sun katwarilik mana botani yango ak kauka kawain trapaya ke unlock the everyday o internet program yo pa ena korawa ana makuri susu na koyate ya ke amina 3 day o ake amina ndakawa ake men no wana kontibi me onu watiliki ibukin nora na yakanga ngani yataratara ayaka kawungo o yakaka makuri o ni kariki men kakuroi pai ni popogi ke assistive technologies na koya te yeka akunye kpa yeye yaka nganga ni taratara aja ka gawo o ya ka makuri te makuri sisu ayo ena tauro ni wakira ki ni mo ari nanon deire ni mo amen te mon dinan o ta ko worinan o ni kari ke kina pa no rakia ate ya ke amine sina no kontereire i on ki dipesi na kapta ka ka wakin te sisu ayo pa ngkana anora ki ngin kunya ka te pa yeye ro takine ya taratara aja ka gawo o ya ka makuri ke to wana mei bo kon nakanne o te program ina montani kare kei bokai ente tai atabe pa aungan nake a yakanga ngan tiriri aun kau ngari takia na roroi ente tiriri na yausu na yakawa au ya papa guru ayi warun wakin ente su ina mona na su program men surai diriri gei ni kawari mo ari ri yake yon tarwa tei na ina me peso on disen kawari ri ri ake yon na papa guru ni kapena yon kilipas takantani nga pangkana apene ya teya ke amine ino ntiriri. The program ina karikia nape. Kawarai ya teya ke amine sinana kuntiriri. Ake apaka ayaririki menno nuwa na kunti bima onu watiririki. Eka ina kitisim chusuwa yu ilo uya tani makuri mente potakiri. Ibukin temeuri oka toki oraki. Aoni kariki peyme anasim te potakiri ndiri ibukin apa. Ina karawa kita makuri nchusuwa na koya tei ino ntakawa ndiri. Ngayari aipun tepanani bukusi aon kaungana na koi mikaru. Sivu. Oi tantara ruwa ya te ya ikai pa erang ni kakawa ka mi pouto kana konte suwa yo pa au man te me to roi rin aya taratara aya ka kawo mo o ya ka kamakuri da pataia na simi me sibu mi pa ya man te ka ya takete o ya kouru a ke ya wo ya kinai bukin ka paia ya a ka paia ni kiriba sin kai a ni ngapum seven ni kaupa kawa in ka paia na ko ya rate ni mo men trire a wa ke ya men sin na kon trire kamra ba kan kiribas a wa ra pe o men kami te meuri te roi o te takai.

Ete ime ton mama terai ni ki on kai poni ai ne pate ire men nara tari pon ina nan te inga apa ngai yu ate. Sena angari kita pe wate tai ki angka nang luna pae te ime ton mara rara tari pon asa menga ko angari kita tai na kon arasa po toka ngara ni me wakia. Ipukin te inga apa ngta wike yu.

Ah, kurang dara pa. Ara, sa po to karan, may wakin tayo nga po ngayon, din, the week ay. At tapo ta ki, naman ko rin po kinta may uri ang katuki ora ki. Ari, pero nga ki, men na office in, di yakin ang tanaruan ta may uri. Men de, the program at the 80 scale. Ah, naman na ki, men de, defect. Kura pari kara. Ara, sa po to karan, may wakin po kinta week ay yu. Ara tona semen na pensina na kuki ang kairang ini kakawaki te takari kita kayo. Kaya na kwa san day tana peran mea wake te takai tau na pena kuim. Kaya ni ya kiri kamtay ni mga pontay na napayo na konti ngapong. Tetai ngay ya pan kote roi nampa wanu warangan tetai kia pan purai wanu wante ngapong ngay. Senang wake ngante na kontare muina. Sena angan te pautokan te usu na nante nga po ngayon bukin na pa daytan te tungungura ay dawre mo niya kime tawani kanwante pong away katanwata ke anak ko na ang tangira kinakoyan te nga po ngayon.

0: Panamerin de mani nga po me, irang gugurin kay ko na nga ongoray na nanti nga po ngayon, nitanuan na ra meruro, yon po to kante usto. Ito ako tapyon to kayoan biyaw ni makurin tayo nga po ngayon, ito ang kunyan ako katawroyan na sim na kundi iriri, ito ang kunyan ito ako mo na kanuan na pempyo kuy na nun mo yung amtay nga po ngayon. Kurapang kay po ko na mga mua na kanuan na mpong nungura ilarikira, nanti nga po ngayon. Imain ikan yang suara kita kau ni kanuan nara kau orang epo untuk kante usu asa pun dimua ni karapa arah kampanye te KCDL pangaya emali na epo untuk kante usu tinggal apa ngayu senangan nama anak ini kan aku ikan kanuan nak kapi rongo rongo pak kau angan apa nata ya.
1: I'll always remember our summer in Hawaii. Aloha nui loa.
2: Under the coconut trees. Doon man ka mitiri kinaki. O katapa nga kan, anak ka maguro kay CDL. Inananta ka po si Kiloy. Ali, inawuta ki. On, kayyek. Iroon na yung miss. Gay CDL 2026.
3: The minute on the MTCIC in data ki me KCDL, kahin de port, the CEO me ana management o tani makurin KCDL, nrona ki me te sokorupo ki o staff na namada ministry MTCIC ke commerce. Anga aya katikiroi o ya potoka na kon eyeni ani ari esan na ngaya pa na sakapoto arere KCDL. Away!
2: Poposin takataka. Iyon na pamakuro, ma animen pa si San Rubin, o tani pa ipa yung KCDL, no na gimmerapata, aki kami na yan, Tim TCIC, hindi ta gimme, anawso na yini, iyon talaga yita, peso o merge, sa ikarigiba iyon na nga, alapoto ka na kun, Miss KCDL 2026.
3: KCDL for nam kampana e na warugoyko, na kun tirikirake, menika upaira at the bench. KCDL.

Ako pa sin rapa KCDL. Ano ba ito kante usun te mani nga po ngay? Awasun na ra meruro punti te ka kangay. Punganan te puan na no inanun te usu. Te usu punta wana te kakapaya erang Indiana ko inanun te miyaway. Te tapo adesu punipeni ni muande ire iyay. Te tangira, te karinirini, te akoy, away te sepanga. Usu ay kakorakora kini miyaway irey. Abuo karigira kenda beto community kita kawa ya kora-kora o karekien kekana korawan te ingapong ea tamero ariki. Ndi on nabe ea iragini pesa ruaro nante pong ngei. O wangina kain te usu ha mais tatapitapia. Ndi akan te makuri, te reirei, o wai tapiri ki tapiwa. O antapitai o sakonani malinga kakawakin haripun kapenian na peharatai mekaina ra usu. Yorian kesi tapiwa te minista sikonani meruro yei mekaina ra usu. Metimeruruani, enaponikona, nikakorakora, arundikitireitaki, inanonte usu.

Serang kakaita urikin ako nara kampana ete KCDL. Diki naroon ka buwan tako ang rayo. Ako raparikin ko yung nunguram na ko nara meruro. Nabuto ka ang tiusundi nga po ngay. O sa katikiroy ko nabim na kainin mo yung ngam. Awa muso. O ipiyan ako roy. E nakakano. O men kakapaya kikanuan namin po ngay. Away kay mami. Ako naratay rin mo ina sa mga kaiswa na pekaike. Ayaw timetan mo na si Mion Tatiru romte nga po nga. Yari ka ngayon ako yung tikiroy rin ko yung mga muso. O tikiroy kanwan na mi po ngayon.

yang wanya nte milisai. Yaitu wana terongorong ato kan di newspaper. Yapun rongorong nte mena tiaini adiakas tuana sena tiaini warireke niteran tekawai. Wawatepong imuina ayakunia kititi tiaini ay. Yapun timetua nikeiki. Meyapun rangin no imui kamewana. Punna kia irora, asti kunan timetua ni meyuntepong ngei. Mkiaro na pasta ki kamara kiaki, kentararuaki, irouya arakarki arausu. Imaine ako pungyaki, ayakamia ninyango tiaswa, painakarikiko, pakainda na usu. Tepaipara ya punteaki na tirongorongo ya kuawa, ipukini katiana na usu tiaswa ntio anape. Tiaswa, yasa nikaroi painikapeni yake, ikona ipukira, pasinaira, andiki pakainda na usu, payongan sipaka upaina na koira, ngaira aikanasna. Nikapeni ya wameta, akarika kiron tiaswa, mesaki nikapeni ya wameta, nasin tiaswa. Tekawai na konte rinna ko inanon na nausu tieswa, puen men menga pungye kim kauwa na konte usu wano. Komo andi ki pakain te usu nometa, nke komo ni pungye ki. Mekonari ki pakain na nausu tieswa, ni pungye kim kauwa. Amu usu ntaam ni iron tieswa, ipunrangi ni kakawa kiriki na kon amu usu nrapata. Ipukina pa iti imien on na kieto kina. Nke mirimiri ngaira, apun na kia rakona, asapun kakatan na pe yaya rakaro pa natararu waira. Anakari kira keira, awa narire inira. Awa ipunne akaki unabia ngai yonkoe, are sipungi yaki panasin tiaswa. Yaki kaka ngai pa, saikawai. Sipundia ini kaka amaraki yaki, anreire inaki. Arura ni mewe ya bou, inanoni yeso. Ngai sa menga mwani mewe raika bou. Wasika inanua kamwa akira iro ya tarira. Memane ra inanon tiaro. Wanikari kira keira, pasina mea kanikawain, menanoni yeso. Wasaki, nipundo inaristaku. Nasin tiaswa. Apun dia ini ngotia kan konte poki atap buat apa ipara? Engkau ibu nani, anak pokin dayri itu wari kari kira. Are pun dia kena ra aroran meu. Arausu ina nuntiaro, ahata iya pa Yesu ya sani meti pokin kaparaki narapure. Awan mengau semendi met. Pun singa iya konani kesi kawaira na konte merari karawa. Jadi ina nunda nausu tiaswa, ina nunakiyai. Pas naki si ne boi ina nuntu mantapu nriara. Mas nane boi ana beni katua pung ina nuni meura. On kamone bayan taina. Sinakwasa na pen naroran tatangira, nakoy, on ibu buwaki, nakoy aroranap. Yangwe ya, ndeminis tayo.

0: Laurin Koyte, Kiribas.
1: The Raka one of Katauroi, Mandungan, and Kapi Maisu and Inometa, and my Kiribas, acting like Oipura Irora, but Kiribas to Bobato. On date of man, Otter Amdate and Yang, Matti BK, Gaya Wakan, Kanurungan, and Anniversary and Mikampana, acting like ATBK. Ngayari sinabuko ang kwede sa karikirake. Pa, napakaroy ito mong ato. Ano pong ato mo na nakas wawa tanga o wabina o nowa.
2: Kike na inawa manayko. O kanim ko ilarikin TPK o umurape na kangani manayko. O nakakuroy bugin na miyang. Ito ko tutehan rin pakaw to wana.
3: Sa karikirake po ni ngayak higin terikirake.
2: O nakangani kaya yoy rom. Kung si TPK ay napuuto kayo kung na miyang ni karikirake. Let the rhythm do the rest. When the lights
1: go down low. Ay ngayari, ganun na po di DBK, ano nang kakarakuan na ba special loan, ay kanokuro, ano tayo sila ka na ilom.
2: Namakir special loan, ni mo amin wapay merwewan su, ni karukuwa isuwa, nakas, wawate nga wapay maanawa. Tamayin siya ako na nakupon ni may wapuwa may nano, ano ni may wate nga may ita. Tekanda niya di special loan na yu, pangkoy ariswa ipo itiran ng loan, kukunanap ang kain sopap na kung kurakuran ng kabomi, may kurakuran ng karikimani, arin ako na ni kahitara ang kapakapaka, nito wawan wiki kinti na makaina.
1: Kayo ay ngayarin din sa iyo ang kala ere kaya mong iyong atira at ako kawarira pa ko nakakawa aron na paisin na nakakamako ni TPK nilikin ka mabuha ka mong iyo ng loan alaka na kwarin na ko iyang kay o inarika na mabuha ka mong titay yata te kayo ni piyay iyang kay inariya ina kiliyon tinong watapong manin ng loan
2: inariya ina kiliyon tinong watapong manin ng loan inanon pen TPK are na na panariya insan din inanon ng bank accounts kinterimuwa kinakoyim na kong nam mapimakoro ariko menay toko nasisiragi pa. Eka kira tein nako anakatango mane DPK ay kana ko na andeke rom the special loan na yo. Business ke commercial loan kita katango mane bukin ta karikirake. E nako yo ameta nako aki ye ya karikirake awa ki aspa ya moa ay ya karikirake. The social development loan ke personal loan ni bukia ta ni makuri na natapo ni makuri nako tita utea. Kampana awa ipon ta ni makuri in private sectors. Unsecured loan. Yan social development loan na yo oi ekenes na ko mi ke kama aspa makuri onna kita wa mi kapomi etaraki me kora kora nam pakapai te wo one week the home loan ibukin ka tian te menga kata merwa o ponte pe yon tarawa o wonna te
1: energy efficiency and renewable energy loan ibukin ka po onte sola set man appliance o ina ko na nan nga te se meno men metroi men kora kora ntai to ruru support loan ibukin ta an reben ta an ka watan uno ni ki te kari kira kin de sto ai ka wore ni ki o ai treben Ayo, ekaine sina ko yakhain na bumakoro, ni ko taki na Christmas. The Bridge Finance. Ayo, ekaine sina ko yutani ka ikina ki ke kampana, aki kaino no tibuko, nuwaro ko aki kora korayan na kitakiti, ali na nga kaparana ta, titaya wako. Yarikin dinanin na kuwa, nakatakoman na TBK, a yukukure ni katono ta, pa yay na ta, nakatakoman ni ayunus, nako yung kuya tiyayne, arepa ka amrile ki imeri na ntibu imawanua, nako ninabu imerwewa. Tekanta ni nga nakatakoman ni ayo pa, TBK yana kinamtaharana, Itangiri apa yang nak kerjakan? Ibu kini kapai yang memu tu. Kain dari kim oipun kain kini besar panen.
2: Enawa ke yon tuan ansurai wawa tengah wapi mano wa. Oh esana kita mais. Pasti tengah un meni meni bukia kain om nape. Awang awun bukia kain South Tarawa. Awang awun bukia kain peso. Tema isi aku na anak pun tuan atenga. Oh enari ini para inanon wawa teririki. Mepekona eni mewa tepesen sini katua ririki.
1: Oh ibu kimi tane kapungona ti internet banking. Ni metode beri garapain kami. Oh sabusin kami. Kami ata roy ni nami kana komane. Naroon na ikay. Korean na lang sa tangumani o the loan account number. Yakakawag na pa ba inaesam kapakapaka na kung na bank account number TBK wawa wawa tenuwa tuwana ano wahawa ke 223164.
2: Ibukin katapaninan rongorongona o kamata yao ka ni kabarira na rabi si pairi kikendrita kinakon nampa ay ka isuwa ni mewa kia wawa tuwana tapuro no wa ni mewa isuwa ni mewa kia wawa tuwana tenuwa awa ni mewa ke isuwa ni mewa kia wawa tuwana ni mewa ni mewa o onowa tenua kia taporo wawa towana towana onowa na wante makuri kia kawara ara agents yohana miya pa makoro ibu kimi kaani Christmas kawara ara branch in London kia ni katai tarepo na ikai isuwa ni mewa tenua wanua towana tenua awa ni mewa ke onowa tenua kia akia wawa awa awa wawa
1: kanda pandongorami apunipanan TBK directors management or staff ni katikiroin kami na nakapu ime isuwa ni inoameta apara kilibes awa kia nakarabaraba TBK ina koimi Pukinikinakin na nakamakurin the man at tinabuimeruwe o tiniliki. Arapeo man kami, te meuri meirona, te roi meirona, o ate tapumua meirona tuara. Kanda.

0: 314 mini canvo me nakaposki roi bukiata inaine au manakapo putani mane bukiata inimane aki amena yeriki me misu na hunduaiwa Egurei ami kampana e Triple T Enterprises in Katamata panimua memta hani mepunga yu e wopi mono wan sun.
1: O e namagi anatapo ni kaki bosi bugimi me nasimi are po boi tapo ni pairi. E natukin tepi me isu wan surai wanga wopi mono wa.
2: Nirunta ya kani, poi na wakile ba? Ala program yon ya kaputo atay na ini. Ali ya tagin nara na atin Miss Triple T. Dito sta? O si kukuray na pet ko sa ba? Anang ira po kon, ala kaputo atin kayo atay ng bani na yan tayo. Atin Mr. Triple T, rising star. Ay kamera! Yero ko ni kawana na karupto na.
0: Eng ayo ra program ena ka umaiya na sira na sipura. Panere ka on the station ni kosi ya yakona pai ne ayatare na. Owai pun pupo to ka ki ya na pai bukin ka kora kora ki na yatare na. Nte ipu ako ya to kora ki on me roro roya ai kai. Ayo pun to kawai to wana rangi ni ka kawa ki bukin po to ka ya ratei. Men wari rike ya pohonga ni konani kari kira ke ya roya ne ayatare na o ya confidence imain I kawai rake ya.
1: Epun wangi nere ta ka beya re bukia tei na ini ne tei ni mana ke ya apa ka yari di men ni suwa na kon ruaiwa. Ena to kita ka beya yara na kon temani pun ngai mai ka ayo wabi me wawan surai wanga wabi ma ono wa.
2: Ayo ara tei po to ka yara sira masi wura pa. Ana ayo kata ka po to ayo puni pukini ka no korowan ya masi lawa. Ayo wakana yo ya po ya tei na sini masi bumi. Aki ana tau roli kota na tan a ni usu a mi makoro a ke a mi community na kanua ya a pun tangi ni na tiroi.
0: Ai kai den na rakanua.
1: Ewana jangai bugia ki a moana.
2: Isi bupoi bugia ke a kawome. Oni me bupoi tata. Arai bukia, ake akateri mani. Oko taya pa tui boti itra ya katege ni korain tataya yu. Akatupu mua tata arai bukia ake aida po konta ka boto. Ni kota gina kakatoko na ya mo pa fongu. Yere mani tui boti. Ai poni ka mwara oi ka kukurei na mwaga na koya. Rate ima sipuran tataya yu.
0: Kanwan aya ka boto atay naini.
2: Tewa, gatwa, wawa, salongwe, tenua, tata show, awa. Kiri ba stars? O takali mewa speech. Kano wana ya kapoto mani?
3: Tewana the stage walk at the modeling. Wawa runway show. Tenua talent show. Awa kiri ba dance? O takali mewa the speech.
2: Okay, pani nindo korona. Ori taki ma aramei nobis. Yon tenamba ay suwa tenua kya. Ono wa isuwa tapore isuwa awa. Ke isuwa ni mewa tawana. Wawa tapore onowa. Luai watuan, kepone kawarida, na wanta bagur narata buare. Peso, are kaitara mete ispong. Kamra pa, oh ina tikiroye mika kata uroy manja suroye ya wakana yo! Triple T!

Oh, nete da wale te iti boi me kuna na a te pōra roi. O ion meuri e whamei tinan pai nain, wapui meisu o te menesing kai mien ruaiwa. Te takaparapure pāpā ki ngana runa patoa e sando kua mpupusi ke, yei te takanganga mwana kona ra internete, kana runa pāe pēisi na koroi ke pirire nirun te inga ponga iu, o yare isi kona pankane me mpupusi ade kwa tangiria. Ayere mena o studio ikai ana, taka mea kuri ki me tapikora, sina nora mkara mpai ilon tawari kem nam.

Mente to kuna de kwa spasa ne patong rai ronde enit me kuna na uya flowers. Ia meuri FM mai pun si ruai wari kita mine saya pora ita puina. Senang karau tea kan ka parabure. Kai te ime to an suai na koroi rai intane te ina nonte nga apa nga yu. Kena kuna na pusi maya ampu pusi arito ya san ko singkai na kuna rapoa kike me. Ina nonte te tai kia ngana runa pa ipaisi anwaya kwa roi rei. To meran te inga apa nga yuo, ya kuna na pende isi kome ampu pusi ada kwa tangiria. Paya na kanakwa ki on meuri FM mai jina mpai nain. Ngayere men nao studio ikai, ate taka antani nga pa kote ime tuan pun reita ime kanne na kaunga ko on reita na ko kanuan nara kausu sina ko im taka antani nga pa tapanin de merurung ke na koroi kanuan tangay na yu kata uroi ni mga kahitarais ken kahitarais pangam ina nante inga apa nga yu. Sina kakameo rari ki me tapi kora sina nangan orang kanne te tokorana iron de tawari mweka mea kunana pwente maye.

ai to wan ran kai te mene simin te wa te puina ya meure fa mai te nampai nine te nga ponga yo men nam ta pane kong ra mai yei te ta kan tane nga pa na korai kan wan te te ngong ra karawan na ko si pangam ai ka ka ka waki ina nan te tangai na po wa yo te nda tai yo ya ro korai to kina kan wan na program mai yo ke te ta ka para pre pa pa kin kai ete me to man soi na korai te ara ara internet Yaya tokin kanwan nara program ya ke roi dai te to me mengen nan ya sina te me to angkan den mengare ta na ko kanwan na yo me urine dine ke ta ko panarang kana ko rawa kanwan tangai na yo an dengar dengar na pe angoram me ya katanwa tara pota ke makuri akia popo to ka angoram te nga pong ayo

0: na pun tay metan pun kakak mel ko meri tan nara kay nga pong na koy meon meuri FM 89.9 kay tay meto man suay kos de katanwa tay pukin ng ram ayarit na pun ma ki men na studio kay ni kakak mel ko an kaunga ko nakato ka te te puso men te te kwa ke te te hora ke rito ko na mekin na kita ko te te te kan da pagaw ba te ane ne ngaya pun saki si te pay ng ram ngaya pun tawana na pete te pay nora ke rangin no ma kaki ayre na pun kakameo ko me ane ne ka kakameo mayro yana pem tan na ne ne ka rangin kakameo panayan no raya kina kina non te ta meron te nga po ngayo ayre tira no kon wanam tay me kan nesna kay na ko mangkan na kon na ara rongrong ay kimoto to ayo
1: Yayam ganga.
2: Nego, oi la tirau ganga.
1: Kita te yangam.
2: Oi tirau ye nego.
1: Ke ya kiram nanom nana services PPA.
2: Hen, ayare, ibu kiri kita rendang ganga. La turbia ken nanom. Ah, deita kina kon marketing at PPA.top.ky.
1: Ke message na kon nana Facebook page PPA at Broadcasting and Publications Authority. Ke PPA Mary FM 89.9. Ke kuponi kon nana bendeita kina koy rende tarepon namba. E ono wa tenua akia. Tenua akia towana ni mea wakia. Kini pun roho nana kaunta PPA pairiki nikari na tangitangim kia mkanga ande nana suggestion box PPA. Ari e kata uroya ipukin.
2: Weapon!

0: Tremenda campana. I want a foam. Pataya ang kay, yay tayin nakan, nipakan po. Iyon na nagarabong Vodafone, yay kaya napakan po. Vodafone, amon te metiroy na rundi Samsung, at AO6, nipo na tibubu api meruwew. Ayay rin na anakis, ayake po na.
1: Yang kami po ay mga kive na pa ng Samsung.
0: Payara ka na kive na ko, akawari ginanom na iyo. Tiyo 7, ay wabubuwa tipi meruwewa po ng kay. Apun po na roy, wabubuwa ni mebi meruwewa. Kuwara nan, temoto yi 14 at tibubuwa tipi meruwewa. ZTE 835, tibubuwa ni mebi meruwewa po ng kay. Kuwara na pet nan, tenubia vi 70 at wabubuwa tatara po ng kay. Apun roy, punung wabubuwa ni mebi meruwewa. Tenubia TV 80 Max, wabubuwa vi meruwewa po ng kay. Apun roy may maina. Wapupua, ano ba yung meron wawa?
1: Anaya, ngayon mo ang teka nga nga ang bota phone na aniki. Xiaomi Poco, e wapupua po yung meron wawa tetara po na, ang kay, e po po kita wana kon wapupua wapu yung meron wawa. Tablets ay katawroy na nalipera ay kati Samsung Tab A9 o e po ni po po kita wana kon tinipupua ni mapu yung meron wawa. Ana Tab A9 Plus, Nipona ay sipupuwa rwa pi meruwewa. O nipopu kitawa, nipopu kitawa na kon o nipupuwa ni mea pui titara. Kapu ang kai wawa de Samsung A07 o inareki irom, teni mea pui nipesent de paka nipo yon na mkau wawa ntaripon at de A07. Irareki nane ang my phone at de 17 na kakinanako o tapio wari kitaripon ay katawroy na nun peira. Po pa ingay, payekyo kyo kitayin.

0: Ana sisi lagi pa, eka kira tei nako anak tango male DPK, eka anak ona ande kei rom, the special law na yo. Business ke commercial law, kita katango mane bukin ta kari kira ke. Ena koi yo ame tana ko, aki ye ya kari kira ke, awa ki aspa ya mua ay ya kari kira ke. The social development law, ke personal law ni buki ya tani makuri, nana tapo ni makuri nako te tau teka. Kampana awa ipon tani makuri in private sectors. Unsecured loan. Yan social development loan na yo o ekenes na ko imi ke kama aspa makuri on na kita wa mi kapomi. Etaraki me kora kora nam pakapai nte wo 1 week. The home loan ibukin katen te mwenga katamerwa o pontepe yon tarawa o wo annate.
1: Energy efficiency and renewable energy loan. Ibukin kapo on the solar set man appliance o enakona anna nga te isa emeno man meteroi man kora kora ntai. The rural support loan. Ibukin tan ribbon tan naka tan uno niki te kari kira kende sto ay ka wale niki o ay treben ayo e kaine sina ko yakhain na pumakoro ni ko taki na Christmas the bridge finance ayo e kaine sina ko yutani kari kira kike kampana aki kaino no te buko nuwaro ko aki kora kora yan nage takite ari nga kapara anata te tei ya weko yari kin nani na ko na katoko mani TBK ay yuku kure ni katono ta pa yai na ta na katoko mani ayunus na ko mkwe tiai ni are pa kamri niki imeri lan tibi no anu na ko nina bu imer wewa te kandani nga nte katoko mani ayo pa TBK yena kina amtaharina itangiri ya kwa na kani kile kile ibuki ni kapa iya mna mudo kani na liki mai pon kani kile basa panen
0: ena wake yon toa na sura iwa tanga wapi maono wa o esana kite mais pasi tanga un meni meni ibuki ya kain na mna pe o wanga un ibuki ya kain south taraba o wanga un ibuki ya kain peso te mais ya una na kupon toa na tanga o ena ri ni para ina non wawa teririki me pekona eni me wate pesenti ni katua riki
1: o ibuki mi tani kapa una internet banking ni me tole beni karapa ingami o sabu singami kame ata ata roi mi na mi kana koma ni naron nai kai korian naran de satang mari the loan account number ya kakawa kina pe in sm kapaka paka da konna na bank account number TBK wo tenu wa to wana no wa hawa ke 223164
0: ibukin ka tapanin nan rongorongona o kama ta yo kan kabarila narobi si pairi ki generator ki na kon number ai ka isuan me wa ke wo to wana tapuro no wa ni me wa isuan me wa ke wo to wana tenu wa awa ni me wa ke isuan me wa ke wo to wana ni me wa ni me wa ono wa tenu akia taporo wowa towana towana ono wa namante makuri ki kawara ara agents yo ana miya pa makoro ibukimi ka ni Christmas kawara ara branch in London ke ni katai ta repon na ikai isuwa ni mewa tenu wa wanua towana tenu wa awan mewa ke ono wa tenu akia akia wowa awa awa wowa
1: kanda pa nungura ami pon pa naan TBK directors management or staff ni katikiroa inga mi na kapu ime isuwa ni inoamita apera kilibes awa gena karabara ba TBK ina koi mi puki kinakin na nakakamakurin the man at tirepu imeruwe wa tireliki alapeo man kami te meuri meirouna te roi meirouna o ati tapumua meirouna tuana kanda

0: ate sa business apo nung kay are ko mura ang tita yayo ko tangi di mana katu ka ate wukira han nam store en ko are ko mura na tita yayo ko tangi di mana po nyikira kya mukira han na tarol na mouse el cameo romane Aki era ko kapungona, kila pia ko wapo uri na nandeneri. Kwa tangi ya bayana sindi na kila kwa nandeneri. Amukira hali ya pondoro kuna bende katoa wiki. Ya ramane!
1: Eng, reita kina kono marketing at bpa.org.ki. Kita rapon na koira na konte namba e onowa tenu wakia. Tenu wakia to wana nimea wakia. Isua tenu wakia. Akia to wana wanua to wana wanua. Ipukini po kam. Tariki amukira. Ariki, aipun nam koraka kia mega isna niko ni kiripes. Ari na kona andi ki paye bepa ni marabare ni kaka ki posumin. Ai ya makuri kora kora. Ari na pon kona na pemnanga na ki. The relax or the mengaroi. The vini roi or the young roi. Or the rau na kien the stress.
0: Lalo nam pa bepa at wira. Ai ran kakawa. Pako kona na pa nori. Ta yan mawa kia post. Ipukin na makuri. Nairon te tauteka, nairon ya business, na project, ay kahatilimetuan ka katanwatak, nanon na batawira, ngayayo ay nakakawag ibukim, sexy ngayon, ibukim yun na batani business, itilimetuan na tayo ng pipa ni Kongura at wikira, toto kang tayo na pakanapu, nakakongura na rin, dungoro mo, ay kaharang kakawag, nimuan na nipon dungoro mo na para at ilibas, tipe-tipeke, awa ityon natin. Uringa, pampepa ni Kongura at wikira, kung singaya, ako na nangali ko tiya kay Pairoy, lanon makuri, lanon tayo ni Pisinas, lanon dungoro mo ay kakakawag on this Roy. Ani kuawaroi.
1: Tapi maning anak pe, arre. Kapuakin nama kira ni puna si tuanat utara. Kuna kuna andin nak kuna pe. Ibu aku nara penin katikiroi. Arre edro ni katua penin tena makaina. Ani kata urawa kita nuangan ika pun rangi. Ni metiroi ani puangan ibu kina musu.
0: Adia panik aku ora tuwakira. Kuna nara nina. Batu sekatu me, sekani ko. Me agam me tiri besau ada. Aku kuna nuana ko nak iya. Wakira, wakira, yaman.
2: Menam katanuatan menam pepa nuar-nuar itu wakira ita kopa. Jangan kau nape te, tuungan nano kian kapuan awan kau kerikian nam pepa nuar-nuar itu wakira kai pentang ini meteroi. Men te anya karu kau itu nara tay tuan roy te minister ipo tapi metawan na wan tinga pengayu.

0: 2014 meni kan wo me anaka po stiroi bukia taina ini awa anaka po puteni mani bukia taini mani aki amena yeriki me misu anakun buaiwa Egugurei ami kampana e Triple T Enterprises in Katamata panimua memta hani mepunga yu e wopi maono wan sun.
1: O ina magia na tapo ni kaki po si bugimi me nasimi arepo opo I tapo ni pairi. E na tokin te bime su wan surai wanga wopi maono wa.
2: Enterprises!

But no one in there are the Bukin Kiribati National Library and Archives. No Hogarigi, KNLA, a Bukin Kiribati National Library and Archives. Arinaruna woa potun de maguri yei. But the one library ponte tapantango poki bukin karikian tia taipai rinanun te barabari o woa archives ke kawakinan no taradwan karakin no rongorongon kiripesa ni kawai. Punto wana mei pokona na divisions the Ministry of Education are kaputak yana na tararua te sakorupokin te potakin deirei. Ete ni deran te pairik sikuya are mei mei nuku. On tomenet borawoto are kapungana te Lands Management Department o ete yo abisin te archives in te monfloa ni deran te Roboto ari me meku. Ako na andri kio apisa ika the library or the archives yon taripone ika isuwa ni mea wakia woto wana woa ni mea wa awa o isuwa ni mea wakia woto wana tenua tenua banua ke email na tresi saika knla@mowi.gov.ki of archive@mowi.gov.ki Hauki metarwan the library or the archives ibukin na your services na koya tipota noa meta ntaya aikai Nukin the library pun mende moni pung na konta kawapung de nga pung jorwewa na konta pakantay watay mini mewa. Takateni pung de nga pung jorwewa na konta pakantay jawa awa. Taka pung eini mo na koyo meta. On takani me pung de nga pung jorwewa na kon watay mini mewa. On takano pung de nga pung itiran rwewa na konta pakantay itiran tenua. Tapi wana services the library membership kung nakangandiki pati member. Si wata mighty card to wana may wakon na mesh National ID card, KBF card, driving license, ke am passport. Ki ami pungi ni pungi bukin karikian na mi membership. Then pon the membership ay kai preschool na kon primary. Then wa te tara presence o wo amay sinte po ki ako nantang waki. Kawarinan ten wa te tara presence me ten wa amay sinte po ki ako nantang waki. O adult ke ikawai ni me wa te tara ono presence o ni me wa amay sinte po ki ako nantang waki. Menin tayin tamwan po ki pon wo at the wiki me te suwa and me with the sense yon to wana te pokin katoa pong gana yak yuki te pokin taina. Menin te member kon to wana te ririki o ekunani nga kapo waki. Programs inanon te library. Kona yay te US kona me kanwana activities yon te science, technology, engineering and mathematics. STEM program ibukia then the primary nikatuapung o kapunganan tayan technology devices irowia aten kawarinan ibukin na yakametepay o kakay. Yay the Chinese corner mekanwana tapewa buki ni maravare computer ikato memente internet ibukin topahan kainano ya day me customers and the research metaibi. Reading session na revare kakiroya iepetera yantianganano nikatuakone pong kurat. Irangi nikawunga the reading session nikatuakone pong ibukia na simi o sipumi pakuna ni kakawungo na kon katangan roy warikan teka iroya kipo na yadete ni mepang school library ayo to wana may pohom na services the library ibukia reirei ni mua mente primary na kon te kawarinan reirei panabanto nga ki roy arate na mente varevare o inakona andikira kaya taipay may yakona pay rin na mente jete te varevare o tukurupuki Aw akong nga kireire inako panarin katinatwa o nikawaki na Roy Aya Library o niri anakay ni Bair the School Library. Tain ukin te archives men de moni pong nakontakate ni pong itiran duwe wante nga pong nakon itiran tepi mewo wante pakantay. O mga itiran to wan ante pakantay nakon tiyawaw ante pakantay. Nikiran tiyawa ni Makuri po na yatay staff ni Kakay o ni Kataw Roy Pepa kaya na mga kira kiruya customers ni te pong arimina kanaya kire kente pong ane. Deka pong inapun si Yuki bukia customers na ki yay kanoran rongrong wake aralia ki ken kawaki na kintayan pirim. Pun na yatay na peate interere ya kia karoy ya research yon rongrongon kiripes ni kabay. Deka ni na pong pun teiteran tay ay teran buhay wante nga pong na kon iteran tapi na wawa. Noran kainanon ti archive si Yuki customers o iriwan temay sinikatua pong o iperunga ki temay sa ikana kunan po ka kente pong tuwana. Pa angam yan na rin nakatanya kinakon wabi teminis ipukin pukan tenen na metenen na. Ako na ang nukira ki Pepa ang kanaya kiri kente pong ane na konte pong haringin. O irangin kakawa ki pa anak ko na ang reki puka ay kapes ni katwa pong. Kaya ko ang reki ni puka ang kana watay rongrongon roy pa ay kapo nakakayo na naroon aran ng mameta ke nampan ng minis merigikiya. Rongrongon ay ka arikiti archives. Rongrongon ikiri pes ni kawai
Menesin napani kawai, dirikiani pai pai, dirikin dosu, magazine ke newspaper, mentain to korene, awai pun rongorongori kita pe wai kai rekiri kene, abera kiri bes, awai tayan birim ke tape, saki aradia ke rongorongori kiri bes ni kawai, pon putan te rongorongori on te bena te beba, pon ni napite sa.

Menamta pa na kung rame yay, aratay mong kaya pa na po rai tapi me wawa, na nga di ko rikite tapi kora kay may ne, eta urai roi am rongorong ina nante tapi meron ante tawa na wayo, ay di tayo meto idari kiu ke yon kawai nan, pero nga ki on sarai te am rongorong ipukit ng ram, ay di ayo rikite ta kora na.